0: chari kuchenda mu musamba kasirisa satu famwe mwefe radio simba eprogoma ye dembe bwato wa one john black alongside ya lady na kaimba binyumange bule dakika 10 zoka atokole saa 11 mweza macha goru na kwa walelo a very good morning wazotia wazota mwana wa mama kade kano ino kupanga mwana wete sete segwe okula bikanga olumba haso nalo atengo lunaku wakuna binji nyobye mwakula nge da binji byaberanga wawo ne mwana wa mama wazuku sajiriko njagala kubuze ye chintu chimu atonzire mu wachitake de chintu echo chintu chiche wakole danga kwe gambo gamba kati mukama nampayo ka chance oba nazako emyaka emabege chintu kino nsobola okulabikanga munange enkyewala kuba mulambu ensano tukoze ebintu bingi ne tutambulira mu kwejjusa n'ogamba yii kwakati aleero lwakuna twejjukizeeko it's a throwback Thursday ekintu ekyo nga wakikola nga bambi wabikolanga ne kati ng'ogamba yii singa mukama azaako emyaka emabega kintu kino nandibadde sikikola ayibuno obulamu tuyita mu bintu bingi tukwenogamba mukama zaayo kadde ky'ovola bakola ebintu ebituufu amukadde kabyo akatufu kubanga kakadde tekadda mabega the moment iti eri hawe egenze bekozechi ebegenze kati leo tetujja kudamu kufuna Monday ya tetugenda kudamu kufuna lwakunanga 17 ogwo mwenda 22 mukaga ogwo ruwedde okitegedde ekintu ekyo kitegeeza wona akola ebintu nga wegendereza osanga maaso eyo tojja kwekona kagero gambe bannange sokombulire mwana wa mama ajiriko bintu kibyo wakola ngedda obabyo wakola kedda n'ogamba yi mukama nopayo chance nozaako obudde mabega kintu kino ndowooza nandibadde sikikola okitegedde owaayi yiwo okoze otya toloka ogikonkona bwota ate nomala n'ogivaako wanji wanji ye baba
1: ekintu kyenekisa mubuvubuka waffe afunanga nnyo akasente nga tukiikudda nga tulowooza nti embeera eribeera bulungi
0: nga musitula bakazi bamabina
1: bamabina
0: mwifo kyositula ebizimbe
1: kituufu
0: bannammwe basitulanga bizimbe bavubuka bannammwe musitula mwabanga mu byana kisebo kati wejjusa ogamba kale ebyana ebyo byalya sente zange mubiraba ebintu ebyo ebintu ebyo mbibagamba emyaka kati egy'ekivubuka oyina mingi gikuwaga okitegeera akasente okayina banno basitula bizimbe ng'ositula byana buli wolaba ekyanyashi wali n'oyiikayiika endusu n'ogwira nakati munnamu akyejjusaga bannange singa akasente saasitula mu byana owaayi bannange nga nange neesunza okuwulira
1: bulirwe nkuba bajjamu abamungi
0: jamu abamungi abaana bagikeererako bagisulako bagikonkona buli kadde gwe
1: naye omanyi nkwagala
0: bannange nange nkwagala nnyo swiri baby nkwagala nnyo kyana kyange
1: anga mwawo atongesa kuntangula
0: okitegedde buli wobulawo nze siterera
1: nkenalina nalina nendere yokubeeranga kitwenkwala
0: ngokola ki
1: ngamanyi nzeka muliko naye nagenda okulaba ng'omukazi abeeranga baagi
0: omusajja ono yeyagaliza mubannange abeeranga n'abakazi naye nga mumanyimba aliko nzeka otya obadde otya owaayi wanji
2: olese omulamu ogwo
0: nga
2: nvubuka wenti nga ntandiikirize nomusimakanika
0: ng'otandika okuvubuka
2: awo
0: fumita emboozi
2: nalina ba mwana muwala nga mwana muwala olibana nga neegayirira nga njagala
0: otyo
2: naye ng'ate ezo sikiraba ate era nga mulaga nti nedda
0: ng'omubadala
2: ekimu nga kikola natuuka essaawa ate bwe nafunanga nga tebali tebanjagala ng'oli nengamba oba singa nagaa ne mwana muwala lafaayo nga naye basimuwane wadde ekikumi akoda buli kyenjagala naye ate banene ab'ennaku zino muganda wange batukubye ku bikonge
0: ekitegeeza katonda nazzaayo emyaka emabega ekyana ekyo okikwata n'okiteeka mu fikisi wali
2: nanzayo emirega kati nzira mwana muwala oli ne mukwata bulungi nasiritena kwejjusa waddekale
0: kyovalaba mbagamba kola ekintu ng'olina okukikola osegedde kakati ekyana kyo kyali kikwagala okyebadalirako ogudde ku misweswengule hallo wanji
3: Mbade kutuweleza.
0: Mbade kubeda kuwa sizotia.
3: Mbade kwenye
0: simu. Wanji?
3: Tukira kwenye simu juu inabusugwe.
0: Ye baba, abe inabusugwe mulibulu nji?
3: Nasugwe mulibulu nji.
0: Chakabi nyo.
3: Ndiyisele nyingi kira mwenye akeji.
0: Ngokola chi?
3: Kata nyanyo kakiwi.
0: Sikiwina.
3: Mani.
0: Ka.
3: Ngatewe kwe kaneba nange.
0: Kakebe. Kakebe. Kaza nyoka kakebe tuwa kasamba nga netuwe kweka.
3: Atuwa tuchari yao.
0: Nakuwa
3: tukuge ndo kwe natuwa nga tuli warala.
0: Wekweka. Wekweka nga naba wala. Panage mwana kwenye
3: wa. Nembo uko. Sikari kikangu.
0: Nga watandi kwa kweli kiango li mtu mwana kweba nange fetuwa samba kakewe nga tulibana bato. Kwa hivyo na ya basajja boto no samba kakewe kumiyake je mitata no mwana kwenda wakera kalipaga no kebi duka kalipaga no kebi duka kote kama kalunji kera kakewe tuwabanga bana batuwa tetuina chetuma kati nkuwa mwe miaka mwana kwenda wakera okwelipa
4: Simu sango okuzali wango limwavu na ye musango okufango limwavu bambi abazadde bange tebangolira

0: chari kuchenda mumusamba kasiri sasa tufoma mwe ferrario simba yimporogoma yedambe kumina muendeza kaita kusaya kumine mweza macha gold na kurwalero. A very good morning wazoti ya mwana wa mama watu wini wa maza wini wa mami na kayimba my money kama wede zako nga mnange your money is right beside there with you nga mwili au mnango ulida ato ya gala agende ninga tu mnange ya gala kule bikanga mnanga akulachi agenda wachitagede feba my money ba awa mani tuwalekeyo mubikunta netufuru manga miyayu saa mnana chitundu wabubu wabulidi wabubuka munga wabulabi ye mwen kwa na ya wada mchala mubia my money is my money mukwano my money is your money ganawo inamuka sente bambi tubio kugama tiba nage nzeda vichi ya kuda ku my money is my money gato inamuka sente na kuzino mnange bintubia kwebe deda mo lulibi alinga bia dati manango mchala aina kubela unalindo msajamu we neka kati ya naku zine bintu vya kugaba na buvu nanyi zibwa eroja kuraba ange waka omchala na ye a contributing chinene nyorwachi era zachu kabidi byali byadda musimanya tajjja mwami bwe yagenze nako maone kafene hata jjja mwami bwe yagenze na leta yo akagege jjja mwami bwe yagenze najja nake ndoka amafuta ebyo byagwawo dda kakati muchala fungize ngumi ozukoga meka kakati nange njaga mbere muna kasente kange omanya kasente kwa kwowe kawoma badata yo msajje inenge lijevu jirira mwawo nga bajongedde kusente yo muchala wawo wawe kama mchana Pascal wabitake David webyo ngori yao ukona neenga mwami chuanu kaino kuongira mwao kasenta mnange kale cheche tukweza okulabu kanga mnange tukera tujiribe tukulabu kanga ate mnange ebiloto vya fetu bitu kiliza nebwe novera webiloto lota bilo sinenga tobiteka mungkola chichi ye
1: kaya mulimu tolo wole zamu singa na merabio ya singa mbuse aba kuzara baraka wabo na bafa bafa katia toka ya mulimu.
0: Okay, bana ba mama toga ya mulimu wano mumambia esaze chechitukwezo kulabikanga mnange tukuyiri byatu kukulisayo okulabikanga mnange ogenda okola kuyiri byokujja mchikunta kata imweno inzo bila bange byolusago banange ntongo watulemera ko oba tufo wao oba tufo bwavu tufo bwavu oba tufirambo pangisa tufirembo pangisa omupangisa sazi no chegoro do inane dembeli funo rutulo kumacha pozinga wakoze chiro nenga weba se kuvasa wa satu no rugongo gongo ulira lutanso kufuyirira obubirizi kurumirira nengo yongera kwechusa kali mwana wa mazuko gendura bwe ngononya sente atawe manyize nkola eyo obutaga ya milimo tonyoma milimo omulimo oguze gonda munange mwana wa mama oyino kulabikanga munange ogujiribo oyino kulabikanga ogukola kasagubanga guvamu ekigulira magala ediba ne wona dawo waza inze nga ntambuza kasoli inze zo mwana nachejwenze gwe bazala kulwo kunaze ntambuze kasoli sisobola sibula tambuza kasoli nengo omuntu atudde wali nayo che misoli je asevinga wali tano zoru na kwa sura kasambu kwa uru na kumagoba nga ya jeko debila labyo na negwa mnango ya gara kubeira okwewe mbeja kurebe tereza mwana wa mama dalabana bobu wala mvemu kugaya aga ye mirimu za situnda manda inga kwate muntia manja gara kora njara zange nganzira manda yenga banda babatia mbukwana muwoteri inzo mwana wabu wala mkwana wona maloka diwanga techa alina kukwana wajoku manyanti nino kukora nenga norusa amanyi gako zechi amanyi gagenze karobo cha ina amanyi toga ya mirimu buli oguze kola kasaguba gakukuwa akasente.

manyo bulamu nga bwe butambula mwana wa mama edachike bulabiri musanvu zoko kwele sawe 12 ezama chagonda ko lwalero bulamu bwa nyanya akati wa ino kumanya mnango bulamu butambula butia mbulamu bwe nseno banango badochi manyi ntio kutechi ntu echo achole mezake inga lochijia kukuwe mireme sometimes ebintu ebimutu bireke bigende mbulamu okubeera obulungi. Ekintu ekyo kye weesibye ko ng'olaba okinyweza naye ne w'onyweza nnyo kyayita dda mu ngalo zo mwana wa mama wona akita ojja kufuna emirembe obulamu bukutambulire bulungi obulamu bweyagale naye ekisinze okusibira ddala abantu mu buyinike mu mbeera ey'embi kubeera nti omusajja yakukyawa dda naye ng'olyawo omulemezaamu akugoba okomawo mu bulamu bw'ensi eno akugoba yakuwa ekkubo emikisa gyo giri eyo naye gwe weesibyawe batakwagala okutta omuguwa owenna omukono gulungudde gy'onaako omukwata omuguwa nga toguta ng'osika n'oli asika nga tokitadde ogamenti kakati nze kante rese eganya omuguwa kangute ojja kulaba nga munnanga ate oyongera kutonnya musaayi so the earlier the better nti olaba omuguwa gutandise okusala n'oguta ujja kulaba nga munnange tewali mbeera etuuseewo naye munnange twesibye ku bintu ebitunafuya mu bulamu omuntu n'olaba ekintu kiganya naye n'olemerako ebiseera ebisinga okukita kijja kulabika nga munnange kikuwa emirembe n'obulamu obw'essanyu.

nga kanambo bavumbera kale no bana ba mama muino kulebukanga mugeberera mo nyanga kadde kaduka mwendazo kwezi lokwerese ko mirabire za machaguna ku rwalero nyara kubuza ko kumwami secha nziyo gamoti awo muri kasana rwero wabale kulebukanga awo jikerede ko jizuku kidekawo ambarubogora simba muri mwa bajikerara ko abagisura ko abagisiba ko kale no munaye babuza ko bantu bange ne muza ko kumwanyi na zetone jb chigundo awo ebulenga nakuwadde ati muri gwe muri wawuliranga amanyanga nenga oli team haya level 2 and travel banange viani abiri mukaga sebutemba atuse ndo zaje weekend eja ali ati tenda wo gayaza na mavundu chachili wo tuino kulumba nalo omusanvu nago gwinzo okubula nawe ndwaro omusanvu tugende bunja kuwanu kakoso manyi nga tegese chintu tulioke musu amache baita musu wa kumusuwa omwana yogera akagambo aya level 2 and travel tugenda bunja ko musuwa kumusuwa kale nafu munage twete sese yana kubuza ko ku Patrick walai walai ogambo ta Patrick walai walai ha kakati oba wata wa, kati abavube sawa zino bajeyo David imba kwala ni Patrick baisa wa mmeka manje akulya ku chenyanja nga kitokoseza bulungi ntadde mwa wakatunguru na kanyanya awo zukusako ku mama Kato ogambo ta sengango mulungi jajanai ne zukusako ku mama Daniela Mtoro mama Sharukani ogambo tia kasubira munange we yagala Mtoro kati yakula ya ngama zanae zana kumpita Mtoro ngai Mtoro wange gomvu dem

0: Agamba kati kino nkifuluma mazo kigusa.
1: Kati tusuubira okulonda olunaku olwaleero okulaba ddala Adjumani West egenda kufuna omubaka mpozi agenda okudda mu kifo kya omugenzi Gendo Moses Ali era ng'ebyokulondesa mpozi bitandise okuba nga bituuka mu bifo bye balina okuba nga balondera waneeralyemwakyale byawala
0: enteekateeka za PLU tezinaddako mabega wawulira bino ng'emmotoka zisombola abantu bwe zibayiwa wali ku kitebe kyabwe sayidi z'ennaggulwawo kaakati ate ye omukulu David Kabanda agamba nti pulaani ya PLU yakulabika ng'eteekateeka abannayuganda babeere n'ebi

0: wavu mwe basala kino ne bagattako erinnya bwe yamwogererako naye nga yali kabanda kekatambulakawanvu yali alumba kulira ofisi ya Piero yu
1: kabanda gwemu mwogo omukulu
0: nga sije no muhozi choka akatambi akatali kawanvu kalabikanga kakwatibwamu ne bajjamu erinnya lya kabanda bwe bali boogerako mwozi kwe kumanya nga mnyevu okumanya nga mnyevu vya chitalo ya gambi eti ya usora minister yena akola bivata agala tebajja kuchewala mchisanja chino inacho cha manja
1: sina che kumanja kuja ugama na mele afukamili yetonde agambe baneta
0: sasa yetonde le wanti katumba mino musa
1: ayira gende kumkutu kwa x
0: nadima x test kwe ya afukamila
2: Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukozali mo
3: Namagezi ategere Omusiu asiwa yedala

0: Kulubogola Simba era bwentyo nkwaniriza nnyo mu kaseera ka kyannaku eyaffete babbaluwa wano Kulubogola Simba. Kyannaku si bbaluwa wabula gaba mazima ageeyogerera era abantu bwe banyumya emboozi awo nno banaffe bwe basinziira ne bayamba. Kansooke neebaze nga sineerabira omukyala Luisa Maria mu Denmark ampaddeyo 11,000 okuzimbira ku sente ze tunoonya okuzimbira Madina ne banne ennyumba. Era 11,000 nzifunye neyanziza nnyo neyanzeege. Era naawe bwobanga oyagala tu okunyambako okuyamba okuzimbira abaana ennyumba kati wenjogerera nina 80,000 kwendowooleza okutandikira. Kale kakati essimu yange ng'oyagala okuyamba ku baana abo tuzimbe ennyumba eri 07786148 ontuukira. Story zino zibeera ne ku YouTube gwe wenna noonya koni na lugwa kyannaku emboozi ezo zirabe emboozi ezo z'abantu abezibizibu abayise mu mbeera ng'ekalubye. Wanono mu studio zinyinawo omukyala angamba nti yali ava okukola oba bwe kityo n'agwa mu mbwa era ne zimuluma naye mbwa kye zaamukola kikambwe. Ebyo n'ebisingawo tugenda kubiwulira. Akazindalo ke kakakuli mu maaso bakuyita ani amannya?
1: Zabon Peter Romo Catherine.
0: Mukwane awo tetugenda kukwataganya nga eddoboozi liriwe eryo.
1: Bam Peter Aromo Catherine.
0: Aromo. Aromo Catherine obeera wa ggwanga ki?
1: Acholi.
0: Oli mu Choli. Bakuzaala wa?
1: Banzaala Kitgum.
0: Kitgum sembelera omuzindaalo ogwo. Eddoboozi olite?
1: Banzaala Kitgum.
0: Emyaka oli mwemeka?
1: 34.
0: Emyaka 34 okuva ekitigumu. Eno wajja kukola ki?
1: Nazze kusaba obuyambi.
0: E Kampala wajja kukola ki okuva ekitigumu?
1: Najja kukola.
0: Wali osomyeko?
1: Nasomako.
0: Paka mu kyokumeka?
1: S6.
0: Paka mu senior 6. After senior 6 n'okola ki?
1: Nakolako omulimu awo. Ne kigwa.
0: Mwakolako omulimu ki?
1: Nakolako ku customer care.
0: Omulimu ne gukwa. Ku customer care eya company ki?
1: Yali Century. Century.
0: Abatunda ki?
1: Soda.
0: Okay. Wali osasula sente meka ebiseera ebyo?
1: 150.
0: 15. Wakolawo okumala bbanga ki?
1: Emyezi
0: etaano. N'ofumbirwa mwami ani?
1: Nafumbirwa eyo egayaza.
0: Egayaza wafumbirwayo mwami ani?
1: Bamuyita Alex.
0: Wafumbirwa ani?
1: Alex.
0: Alex ng'akola mulimu ki?
1: Yabadde
0: takola. Alex ani? Kubanga ombulirako linnya limu.
1: Mugerwa.
0: Alex. Wafumbirwa musajja Muganda? Gwe wekitigumu? Ate n'ofumbirwa musajja Muganda? N'omuzaalira abaana bameka?
1: Yali omu naye yafuna ekizibu ng'akyali muto.
0: Nga omwana yaba atya? Abantu bayinza okuba nno tebakuwulira.
1: Yafuna ekizibu ng'akyali muto.
0: Omwana yafuna kizibu ki?
1: Yayina ekizibu n'omutima.
0: Yafa?
1: Yafa.
0: Omwana omu yekka igwe wali ozadde? Toyinayo mulala?
1: Siinayo mulala.
0: Otyo? Kakati omulimu mu century gye wali okola biguweddewo n'oddawa?
1: Nadda mu bucupa kati mbadde nondo obucupa.
0: Bucupa butya? Obucupa butya?
1: Obucupa empty.
0: Plastic bottles.
1: Plastic,
0: Obulonda n'obuguzaani oba n'obuteeka wa?
1: Nali mbere yesaidi.
0: Kandi sembererwa omuzindaalo.
1: Nali mbere yesaidi za Katwe. Nga mbulonda nga mtunde ye Katwe.
0: Kati olonda bwenkana ki era n'otunda meka?
1: Nali sifuna nyingi.
0: Ng'ennyumba gyakupangisa gy'obeeramu?
1: Nga mbeera ne bakwano bange mu katale kumpi ne Katwe eyo.
0: Nga musula mu nyumba emu?
1: Nga katale nje tusulamu.
0: Ng'osula mu katale sikitegeera?
1: Webatunda ebintu. Oluusi nga tuzukuka ku makya ne tususa ebijanjaalo oba cowpeas.
0: Ng'ekibasuza mu katale kulinda bijanjaalo oba kawo?
1: Kati wemalawo nga
0: kawo bakuwaayo sente mmeka era osusa yenkana ki okusobola okusasulwa?
1: Gisinziira gisinziira ku amaanyi go. Kati bw'oba
0: bwensusa kasawo bafu
1: eba bakuletera kasawo no susa
0: obo
1: susiza
0: ebikopo bakuli chikopo sente meka
1: nga chikopo chakao bibiri bibiri
0: kati oluna ko yinzo kususa ebikopo bimeka
1: oluna ko yinzo kususa nga 11 12
0: ebikopo 12 oluno sasura sente bikopo 12 byo ko kuva ku macha
1: ne tebale tanyinji nyo sawa ngatano sawa ngatano viva buwedeo
0: kati olo neba kusasula sente mmeka
1: mbayo nne satu bitano
0: nkumi satu mubitano kati mwenze satu ebitano kuolia kuobeda kubango gambio shula mukatari gwe uoludawa
1: ewafe mchalo kitu
0: neda ewo osula ngoje konti nzija mkatali ni nsusa kasoli
1: amba desina wensula nga sina mulimu kati mkwano
0: kwa ze sato vita ndo inza kufisa ako ni muga tanga babili no ni mufu na akayumba
1: chizivu wanga tetuina na wetufuni na yokulia
0: muto ile timukoze saa cheze ngu yezu wabademu jongo ziwan atina katizo olimu toina ngo yendala osula webiseche
1: nsula mukatale olisi sina na wensula
0: kati toilet okozesa yawa
1: okozesa ya KCC bote teba tujako sente
0: bamanya be batajako sente niwe bajako kubanga febwe tuitayo kati toi ya meka mchivuga manange ya bitano oba bibiri ya bitano
1: bibiri
0: tewali ya bwerere sibu toi ya sente laba nono toi ya sasulibwa
1: basasula ne kati eri mukatale tebasasula
0: naye okubona abonere ne Kampala nga lwaki todde kitugumu
1: mama naye etaga uyambi
0: kati kusatu ebitano omuwereza akomeka
1: kizibu nyo kubanga n'ekyo kulya tetuina
0: muomuwale yasoma paka mu senior 6 kale kakati njagala okutuuka ku buzibu obutuuse n'okukuleeta wano buzibu kyo bwakutuukako
1: nafune chizive eno embo ya numa
0: embo ya kusanga wa
1: ya sanga nga nkola
0: ngokola wa
1: katwe nga nsitu dobu chupa
0: sembe lilo muzinda lote dobozi
1: ya sanga nga nsitu dobu chupa mkutia
0: na yedi
1: banga kati eseo miezi satu chitundu
0: embo ya kusanga ngo situ dobu kutia omanyia uchupa bubeda mubu kutia ndozo wa mubi kutia buwebityo
1: mubu kutia kati nevu jabu wa denga wuna
0: embo nya
1: nevu nentandiko bugoba gabu wagala kunuma sa tegera nti unumye sawezo na tegera nga wadusi ngantiri kowi
0: omusayi nga ikulumye wa ndaga hao katonda watu
1: ya numa wano kati miezo vili neita netandiko kuzimba
0: kyo wagenda kwa mudwaliro tiba nange mbwe numye kwa nange mbwa zitu walobula debaita rabies ziba na buo kyo wagenda kwa mudwaliro
1: nagenda mu clinic neva mpa painkillers ne ampiclops kati mbade ndoza egenda kala na ye
0: ya lwa chundu wa chikuma bubi
1: na chikuma bubi kati neta andiko kuzimba walewe ya ntuwale mulago newa ngamba nafuna infection kati yu newa ntuwala mu theater newa jilongusa
0: Kati neje balongo sangate bwali yongera bwerongeze.
1: Bagambye jakala na ye. Ezimba wemba ntambula. Sina kati chenzola kwala.
0: Onyumiza ebintu bino ngo olabiko ino obulumi bungi nnyo ku mutima. Kiki ekyo kyenjagala ekikyagala okukaabya kimbuulire.
1: Sina buyambi. Sina buyambi. Sina
0: anti dobozi n'olita kale mbuulira
1: sina engendo kugamba nti anyambe
0: toyina kwogamba nti akuyambeko
1: ndi nzeka olisi nsula siria kye mbadde nkola nga ndi bulungi sikyagikola
0: Biyo nti emirimu gyobadde osobola okukola kati okyasobola gikola. Kati ani yakuwadde emiggo?
1: Nagifuna mu ddwaliro, mukwano gwange yagindekera mu ddwaliro naye abadde ayina ebizibu. Nangamba yasobola kutambulako nagindekera.
0: Nti yasobola okutambula ye nakuwa emiggo. Kati oli wano ku Radio Simba ewulirwa ensi yonna abantu abasaba ki?
1: Saba obuyambi. Saba munyamba bawulirizi ba
0: Simba. Oba ate bakuwe transport yodde eka maama ajjanjabeko kubanga okugulu kukuvundako nkulaba. Tukyasobola nakutambula.
1: Kizibu kutambula.
0: Ok, gwe munange ali ku lubogola Simba. Twagala okuyamba omukyala ku myaka 34 Aroma Catherine okuva mu Kitigum embwa ya muluma naye obulamu bwennyini bwabeeramu nabwo buzibu kubanga agamba nti yasoma paka senior 6 naye abe asula katwe mu katale nga balinda kawona ebijanjaalo basobole okususa afuneyo 13,500 talina wakusula talina wakubeera. Ekinkakasizza lwe lugoye luno nti yajja wano jjo ate ne liriira lwakomeddewo nga teyakyusizza n'okunaaba asobolera ddala okubeera nga tanaabye. Kaseera ka kyannaku tuyambye tutya omukyalo ono 07 72 47 76 ne 07 52 33 33 kyabulabe ennyembo okuluma mukwano gwange oba muganda wange n'otogenda mu ddwaliro embwa kwekuluma genda mu ddwaliro kubanga embwa nazo zirina obulwadde bwe zireeta obusobola okuleetera ddala obuzibu kati embwa yamuluma naye ekiwundu kitanye okugulu kwonna maaso n'emabega kutanye okugulu okwa ddyo tekukyasobola kutambula wabula kuli ku miggo. Gwe wenna asobola okuyamba kambadiremu essimu eri 07 72 47 76 ne 07 52 33 33 yave wabwe ekitigumu nga zekolerera maama naye ate kaakati okumaliriza nga ate talina kyafunyeemu mu Kampala ate n'omwana gwe yazaala mu Mugerwa Alex naye n'amufaako. Kadde ka kyannaku wano we tuyambira basebo ne bannyabo bakubira omulanga bakyala bannange mbakubira omulanga ne bwezima ngoyo mukyala munaffe waali wano n'engoye nakyo kizibu kye kanso kenzi gy'obakabona.
2: Akaseera ka kyannaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageyogerera.
3: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula Simba. Bano batinse.
4: Uwe mpeo.
5: Mpa sebe.
4: Edda mkusoka.
5: Yes sebe.
4: Emboga ya chibale ya wanga mchifei chiti buwa chitia.
5: E chiti wabula.
4: Tinta.
3: Tinta tinta.
6: Edobozi ebisanja bierikola ngolikuteko chetuita okolachi.
7: Okusankula.
6: Okusankula. Okuchakula.
7: Okuchakula.
6: Nedda.
7: Okuchakula.
6: Nedda.
3: Kabuze kata tinte.
4: Gwewe didachi.
8: Lukato.
4: Magunda jaja wa Lukato. Yakola anga mulimuchi.
8: Yalimo wesi. Yalimo sobozi wa amonyo.
4: Kale zinta.
3: Nguli kuobi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga nizogenda maso. Faith Agro Imports. Aba kule tindika sori wa DK. Nenu mongora. Simba.
9: Okutandikira ku rumu eyo esooka gy'ozimba okutuukira ddala ku lunaku abaana bo lwe bakula nga bakulira mu nnyumba eyo weetaaga amabaati ageesigika. Eyo y'ensonga lwaki 10 za bannayuganda bakyagenda maaso nga balondawo Domzaz okuva mu Uganda Bat Limited. Domzaz ge mabaati goyina okwesiga kubaga kuuma famire yo ensimbi z'osizeemu wamu n'ebirooto byo. Kati bw'ogenda kwa diweye kuli okumpi leero jjukira erinnya ly'amabaati Domzaz kuba bannayuganda bangi bageesiza ebyasa n'ebyasa. Amabati ga Domzaz osobola okugafuna okuva mu adiweya okwetooloola eggwanga lyonna.
10: Wekana gwoyo ne mungodi mumpi
11: deka wange
10: mumpi nga sinna kukuba
11: muveeko nge nakulopa ye wa ticha
10: tumbabira nze mbadde nsaga busazi naawe
11: ekera okusagirira n'okutiisa banno tiina okuwanga n'ekitiibwa
12: amaweba katugabane ono na mungodi kati mbala emu bbiri satu yuza
13: buli omu okubeererawo munne kiyamba okukomya okujogereza era ne kireetawo embeera ennungi mu nkolagana. Abayizi basobola okuteekawo embeera ennungi ey'okuyambagana ku ssomero. Enkolagana ennungi efuula essomero eddungi ne kitangaza n'ebiseera by'abayizi eby'omu maaso. Raising Voices, kubanga dembe lya buli mwana okukula obulungi nga tatulugunyizibwa.
14: Chadala, chadala, chadala. KCB.
15: Chatale KCB Bank. Ekomi ya wamu mani. Gwepula wa account yo. Obateka yo sente. Okusawolo kujizo uja. Ofunuwa mkisa. Okwe wangulida vila wangu.

0: a friend of Kapale. Nininab comedy munji, banyumize ufumbo bibitya, nabara bagalogeno fumbirwa banyonyo bibitya okolo tyo kulaba bibi. Kamba lunako lugira bera bize nyonga nyonyo labantu.
1: Okuingira meka.
0: Okuingira mitwale bibi. Etano ne 10 aka kadde. Eh so
1: muti. Tere kudamu joke sinkadde.
0: Anti kati olaba abantu bayino obuzibu. Inze ngaze basi zize. Nemwa balabi mmu ino obuzibu. Bafani. Ondabye mutundu. Lwachi onkomawo okunda batente nda. Gujongo bedera go.
1: Anti kitoko eri.
0: TikTok uracho obo ningiza. Gwe bida bibili. Biyo labile iloto damu bidaba. Bobo ndabi machi indi yetu ungo bila tebua. Nasana. Kwa nina joko yangi. Mucha eno jita ambuze chibuga. Kanate kuruo ndaba ulimo audience. Mwaka ba ya jiko ze joko. Uracho guongo bila.
1: Wano walo msaja mita mobilu alia. Gama mbo lioko wane kapala gana. Nodukanga no joko zikuwe deko.
0: Neda. Olaba kati. Echa nemesa. Tina umulimo kukera. Kuminemu na sango msezi. Ngamunena ni nganda usi.
1: Mwakulanga samu. Mwakulanga toka malida o. Munana. Joko zali
0: ziwendeo.
1: Joko zali ziwendeo.
0: Joko zali wo. Nema ndevu. Yangamba uli joko ajugule mituwala abidi. Chokolu kakananga ate ya nansa ya nangangu waka samu.
1: Akasemba yo. Njala nkute abadja abali mkubo mulanga. Luwachi bubanga. Alex Muhanja kuwo mulimu obanga sura kuwo mulimu obanga jetibia kuwo mulimu akusasura lwati bomufuna obuzibu mulowoza anti sura lenda ito lyokuyamba madubala omumanyi madubala ali agamba mumusulidde industry yonna yonna mama ye mulwadde bagala milioni 2 musanvu toyi no omwamu yamba atenga tena chintu chya kwera kubwerere
0: madubala mulimu bigambo byimga bibiri madubala itaka katonda ngapa katundu yali muiye kubanga gwo muntu ngagwe katonda abamugwe ogumubiri gwe yekalo ya mukama katonda katonda ayagalo ye malaika wali muiya mutegere asolomu wa Google map entufu jana okutambulya munsi ne yabula yavako katonda tasala tasaba takola katonda ya muvamu tosa kuda ku live ndo nika kuitunda otundo mugogwa musa ku live ibi nakatonda tabyagala so katundu mabadbali so muyamba kutegera katonda ali muiye nete dia agenda mbuya maze nsi ya ntabukira koko nienda nkukabira nga maziga kabira bamu aje kabira banilo ninsinge ntabukide nane ya bidendi katonda ali munze yali okunyamba era pwe nategera katondo yali munze o yali munze ensi nezirize ekisa
1: igwe no msaja tudoi wa mita JTB mamu mwe kati mwe mwaba serevu abakulide kusamira wano mugwanga
0: okusamira kitegeza okusemize emibi okusitulemize emirungi okufuka omutuukirivu bine kati ngoku okutwalira amateeka mu ngalo kamitaka sabuni ekyo kibi nyombo omwoyo okugenda wabakuli kubitala okubidibira kibi nyombo omoyo obubbi obulyaza manya obulogo obutagalize byona bisobo kusiranya munsi katonda nakuvamu katonda jukira atula muffe mu yekalo ye atula mutima na alamulira ku mutwe kati bukole byo nebibi bye nkugambye katonda akuvamu na dambigire nakuzunze enseno noli okozunga no
1: kitege mbo byogera bwo mbo mugenda kuloza sabana batabata niko tansi ndes 20 tasobola kubira watali dogo na kusamira
0: okutegera katonda ali mugwe tchiteriba dogo
1: ati kuba kusamira
0: okuloga there is a difference between witchcraft and culture beba kali bible tugamba anti bible tugamba nti bya kalisari mbyo kalisari ni bya katonda bwe katonda gomanyika kalisari yani katochira mwenda mulimbuta manya kalisari ye malaika yali mugwe biba malaika bo abo bakutuseri mukama katuna bibalo yabo bo ino soko kulaba otukeri mukama ngola mu 7 tosa mula ba direct atoso se kuita mukabidenti ye bo yakola mu 7 wino kuita mukabidenti ye no wandika no kufuna appointment no mulaba era mu 7 bwa kwa sente naga gende wanna chobe oina kuita walobo ino kulaba ate nabo bakwa de bitano bali no kulya ke bibili osigaza bisatu bo bato bo wadde tebajja kube chikono tebajja kutuzayo kane katono no kulaba bakalisali bebali no kutuseri mukama katonda kale si changu cha kutegera wino kubera ngo ina common sense kilo bitano
1: iya tofunye buvumi embozi ya mukafunda live ingini ya Douglas ne kwa ina ingini ya Douglas genda yoko iya yake tukwe nienda kuwa nukwe tukwe nakuno nyaka ina muka sente meza ya meka
0: meza ya kakadeko
1: iya obusa ndepitono kuingini ya Douglas ingini ya wa Starbucks mugwanga Uganda wa masinyala
0: zeru tuwa sumanga na yenu
1: iya wina nasa na wali
0: tuwa sumanga na nasa na mukafunda
1: iya ingini ya Douglas tukwe nakuno nyako akasemba yo inkute Shetani kasaa meka biche bitagenda kole bwako sho baga bana baga mujie bajene nimba wemula wemula
0: kakati nze nakula mbo moyo tetuche okuwe mula tena ngisi wemula ngako echo nchegana bana yoga ngeshi gamba kukala kata ne kati wolo TV zichikozesa sima yani kati kala kata sima yani butu butu kala kata binji babikola kati chi gamba tchali kala kata abantu bebali bafala ye ze chichuka chinakoma ko bana bakobidala bazizo bibawe mula kati neba comedian benina kulayima tebawemula kati nsi ya tele ila abantu bacha yogera obusimu wadi so mm. abalokole abasiramu bakatuli

kasawo kasawo kasawo kasawo nyina yo na kafero eh joweria eh na kasawo na ina yo ne chida fini chagenda Saudi Arabia abazunga

mpola mpola no njagala muje mfune kwa njagala muje mfune kumipira jafejo ruokuna jetu wakazako noros mujima nyeje jifuruma kuruokuna pira jifuruma kuruokuna te waba kuruzinga mkulike ya mamani ya chila chika sasoru alero mkulike ya bana mamani yu ala tebi hata mdeburunji na katono Amaziga, every woman, I don't have a Baba. Katibuja mfune tiketi za Feza Noros. Aba manyo kora sete, mchimanyuru wukuna. E, muka papula, mwebe ngamba. Thazi doji manyi, tuwajika za kori ya Noros. Kuthazi de, tufurumia tiketi biri. Na kugamba boba tori yangam. Nga wakubie nyu, nga tori yangam. Wina kunonya shuwa mansega kuru wukuna. E, wukuna tuwaru wama. Come Thursday, mipira jona kwa ruokuna, tuba kushua, sento wogenda kuziri ya blood. So, we ruokuna runo. So, jangwa fune kumipira jafe tickets sibiri. Ukuli VIP people zine ordinary tickets. Wandi kenambiri 0755, asatu munana, anamuemu, amakumi asatu. Oji wandi ise, kuobo kubasaba tickets yezu. Ngamba kuatari angamu, ngamba kumye nyomwana. Enamba aferi 0755. Asatu munana anamwemu amakumi asatu uwokuna Thursday Noros tewaba kuruzi nga ku Thursday mipira nga bwojifuna bwejikuba munda so wandike namba ya 0755

0: Malizeda.
1: Hey, ngamushimanyi tunja.
2: Nafede tulibakubangaza. Kati tulimutora. Namwe tuyingideho. Muka uge sikano. Nga tuwe simye. Tuwe golode. Tukangabade.
3: Oh, attack.

0: chino chechi wanja chebye mizanyo omuli amaulire gebye mizanyo okuva muri jeze njawulo wamune bye mizanyo ebirala katifuna amaulire gebye mizanyo agasenge jeddu abakugu abamanyi abakenkufu ngabo naba itake German chino chikulu nyo ngerova wano olwo deri jeba bitebereza.
1: Esawe eno mchiwanje kutuosibu wako Lifeguard Condoms. Kovenga wetekera tekera chi jukiro kukuma kaza nyoko umisanyulio ngana wewewe kuma ni Lifeguard Condoms.
2: Chenda mumu samka sisa satufe mwefado sima mwe nyo kubida nga mtu uliriza mwe nyo kubida nga mchaliko dalabulu njinyo paka sawa zigena kubida satu ezechiro onakuruwale uchiwanja chabe mzanyo iranga buwetu chyo tubatu ingide huko la matunu chukwela dalabulu njinyo onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi aviri sita anamu satu hash ndo subulo kubango funa mpire jo ngabo tupayo kumantinu tujikutelayo kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi aviri sita anamu satu hash ndo funa VIP VVIP olukalala ordinary bina no soba kubango bifuna ngoli wamo ne banaffe aba 22 bet
3: Mizanyanga fa mugwanga Uganda gakutusi wako 22 bet katifuna ebitundu 10 kuli 10 yenyongeza kunsimbi zoso ko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola okwandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug.
2: Yes, we want to send goita kumukutu kwa 22bet.ug www.22bet.ug osobola kuba ntino wandisa dala bulungi nyo airanga abajja kubuza promo code teka mu kigambo Simba FM nyukute ntono sente zoteka ko bajja kupanga bazikubisa mu minuti 10 kuri 10 kibongera kupanga bakutegeza airanga binji byo ino kupanga betinga ko nenga tebera bera ntino simpira goka wabula nemiza nyemira minji yo sobola kupanga ntino betinga ko nembere ya bulijjo osobola kupanga ojibetinga ko enkuba kati yino elimu kutonya gendo gulewo mukutu otandikirewo okubanga osobola kupanga betinga airanga ojja kubanga osobola kupanga we kubira ka sente akenja ulo okusinzira kuchi choyaga dokumenti no ogama nti awano wenjagala kubanga nsibira mbere ya budde mbere ya chi buzanyo buno bwe mulaba yonno osobola kupanga no bibetinga kone banapa wa 22 bet era bebongera kupanga no bagama nti no we bali okulama nti ne mbera etambu ya dala bulunji nyo ngabo kifanana paka sawa wazigenda kubera satu ezekiro nenga tewera bina nti no kasta tujja omanyira wo bulunji nyo nti no okwo wangulira sente okwo wangulira sente kuba kokute wansine waguru na kumulundi guno emitwalo amakumi atano jia kubango soro kubango gewa angulira kastonyi gasta biri musamfu nya sta satu hash ojia kubango soro kubaira umu wanguzi kugambie sta biri musamfu nya sta satu hash bingo masavu osobola kubanga wewe wangulira emitwala makumi atano bakusala kwa sinye nkumi biri zoka toina chigwe kwasa omanya omanya ntino kanteke mwe biri ndabobo omukisa gwangu go kwangula emitwala atano weguli eranga gubuja kuba weguli kasitono bango olina okukiriza okwenjawulo banji basubuda kupanga ba wangula aba mute bagwa mmanyi walo wano betufuna naga nti nakateka mwe naka betting oba ayinzo kama ntino na kageza ako emirundi ya makumi ana na kageza ake emirundi ya makumi ya satu na kageza ake emirundi kumi ze na kageza ako gusose na nempangula so chisi nzira buli omu kukiriza kwa ina kubanga kukiriza kwa kusovulo kwa ntino kukuangu siza na kusaidie mgoteka yo olindebu linzi mkisa gu kubanga tomanya oba mkisa gu gwaru nakuru alero oba gwaru nakuru ancha oba gwaru nakuchi nigamu nyizi sita biri musamvu nya sita satu hash eche chingo bukulu zina gano kwela sawa bini dakika makumi ya tano draw tuja kubanga tumazo kubanga tujikuba elanga tuja kubu liyo muanguzi ngaba subido kubanga atambu ya dala wabulu njenyo paka saa zigena kubela satu ezechilo omfumbe wa simbu woto wendibu njenyo kula mantino mkutuwa ya dala bulunji munange ali kumili mwe mitongole tuja kubana yonu na kurencha nga tuambu ya dala bulunji nyo ensonge no ngaba wifanana neto yela bido kubango kumwa bula mubo kuma obulamu mbuli chimu cho sobola kupanga okola ekisinga bukulu kiri chimu ntosobola kola planning obulamu tobukumye yesonga rwachi tuongera kupanga tugamba nti lifeguard jeri bulunji nyo lifeguard condoms osobola kupanga ozifuna awantu wonna matundu yogonna pharmacies ezenja bulo amaduka osobola kupanga tino genda yo nabaga mantino chenjagala gwe yogera kigambo lifeguard bajja kupanga basobola kupanga tino bakuyamba era bajja kupanga bajikuwera dala bulunji nyo nawo osobola kupanga ochachancha osanyuke omanye tino mbutufu kastanku mu obulamu kitegeza nti obwangazi wange bujja kunyamba kulaba tino planningira ebiseera ebijja mu maso maso nga bwekiyimiridde mpola mpola ensonga lwaki tulina okubanga tutambula nabo banafu aba Lifeguard Condom okulaba nti no buli kimu kibeera highly best nga bwe kifaanana mufumbo wa simbu woto paka saa zigenda kubeera satu ezekiro kiwonja kya bamizannyo nga bwe kitambula we tugenda okubanga tutandikira olunaku olwaleero StarTimes Uganda Premier League olunaku olwaleero empiira giri ebiri ogumu guli mu kuzannyibwa omulala gwawededda UPDF ebadde tunka ne Marunzi olunaku olwaleero omupiira guno gusambiddwa era ne guggwa bulungi nnyo nga ttiimu ya UPDF nadde ndowooza omupiira guno guyinza okugenda mu maliri wakati wa ttiimu ya UPDF ne Marunzi naye UPDF esobodde okupanga eggwangula ggoolo ebaddemu ku bwereere omusambi Hussein Zinda yasobodde okupanga ateeba ggoolo eno mu dakiika ya 44 olunaku olwaleero nekitegeeza nti no ttiimu ya UPDF ebeewangula omupiira gwayo ogusoose mu season kati erina obubona 5 ne eri mu kifo kya 8 ate nga Maroons bweti ekubiddwa omupiira ogwokusatu mu season erina obubonero busatu erinayo win yemu yokka ate nga eri mufo kya 12 bwote bwoyinza okuba nga otunuulira nga bwe bali mu kusamba ku budde buno sawa dakika we twogerera ziri 17 ezakayita ku mupiira oguli mu kusambibwa ku budde buno Squai Pass Moto Express bali mu kutunga n'ekitala omupiira gwakayita k'eddakika 17 gukyali 0-0 Guchari 0-0 Square Pass Moto Express Echile na chivubo Moham Stadium Guri 0-0 Bari mkutunga nechitala Dakika 17 Tuja kubo ulira ngawe bitambula kusaidi Na kurencha tuja kupanga tulaba Vipers Nga tunga ne tunga sazi Wageno kupanga basa ambaju kina chino Viper Ya kasama mpira gumu Rufanyo wakua ntine bade mbikopo ya Afrika Ngerigeze hako okulaba ntine tuchikiri Ya kusaidi yeyo Eranga Viper Mpira guya soka ya kubi wantebe UPPC goro ya liemu kubwerele Wageno kwa batunga ne timu ya tunga sazi Akubi duwe mpira jona Tunga sazi akubi duwe mpira jona Esa tujiaka samba Mpira ugusembia yo bidiko ya mkuba goro zaali nya kwemu Ya kubwa Maroons goro zaali satu kwemu Ugwaso kera dala Blacks Power ya bakuba goro ya liemu kubwerele So bweba chiyo bwebali olunaku olwaleero bagenda kubanga batunga ne Vipers olunaku olwenkya tulabe so kitegeeza nti nno bw'oba onoonya obubonero abantu abasookera ddala balina okuba nga obujjako balina kubeera bantunga Sazi so kitegeeza nti Viper ng'ali wali ekitendo olunaku olwenkya tumusuubira okuba nti n'omupiira ogwo asobola okuba nti naguwangulira ddala bulungi nnyo awo liigi ejja kuba nga eyimiriramu kuba tujja kuba tugenda mu international break tukomewo Enaku z'omwezi nga musanvu mwezi ogw'ekkumi liigi erijja okuba nga ekomawo bwe tujja okuba nga tulaba kataka nga ettunka ne ttiimu ya Sivira kitala nga ttunka ne Kigezi Homeboys Maroons nga ttunka ne Lugazi ntunga Sazi ajja kuba nga ttunka ne Mbarara City enaku z'omwezi nga musanvu omwezi ogw'ekkumi bwe batyo bajja okuba nga basamba okusinziira ku mbeera nga bweyimiridde so bwe tunaamaliriza olunaku olw'enkya tujja kuba nga tugenda mu international break nga bw'eri awo ttiimu z'amawanga ez'enjawulo zitandika okuba nsamba emipiira egy'enjawulo nga bwe gifaanana awo twogerera guli mu dakiika ziri 19 Express Square Pass Moto bali mu kutunga ne ttiimu ya kitala bakyali 0-0 bwe batyo bali mu kuzannya tujja kuba nga tukuba oli omupiira ogwo nga bwe gugenda mu maaso twogerera nga tugenzekera ku lukalu Africa twogera ku mpaka eza Africa Cup of Nations nga bwe zigenda okubanga zitegekebwa wakati w'eggwanga lya Uganda Tanzania ne eggwanga lya Kenya we twogerera akulembera omupiira ku lukalu Africa oba akulembera omupiira mu CAF omukulu Dr. Patrice Musepe we twogerera kati ali Tanzania atuse Tanzania ogezaako okulaba nti nno akebera ku bintu ebimu ebyenjawulo byalina okubanga atunuulira okulambula ku bisaawe balabe wawe batuuse alina okubanga alambula ku bisaawe by'okutendekebwamu alambule ku bisaawe wansi wanawazannyirwa atunuulire ebyentambula transport efaanana atya atunuulire n'ebintu ebirala ebyenjawulo ebyenjawulo nga woteeri nebiki alina okubanga abirambula mu Tanzania onaku lwaleero atuuse era nga asobodde okubanga akola olukungana lw'amawulire mwavuddeyo n'asobola okubanga akakasa aba Tanzania mugenda kutegeka Africa Cup ya 2027 tewaba abalimba jjukira engambo zibadde zitandise okubanga ziyitingana nga zigamba nti Tanzania bayinza omuggyako omukisa ogw'okutegeka empaka eza Africa Cup of Nations kubanga ebintu ebimu bikyamulemye ate kufego tuwali tuwe simi sanga tulo zanti ebi singa because na ebi ntuwe ebi mbicha alimia Tanzania ere ngamba ziwade zigamantino wainzo kumujako okutege kempa kazino na ye okusinzi ilaku mwasape afute na ganti kare walu ebi tundu biinji biacha ino kubanga atereza mubwangu obwe chitalo na ye echibina chikuata gana no mpira kulukwa rwa Afrika tigena kwanga chikuatagana bulungi nyone government ye gwanga elia Tanzania barabenti ebintu ebyo bikole wambudre obwamangu era basolo kubanga abatu ukanga biwedde mubudde ebitana bakole bwa webiri wabadde oluvuvu moro rubadde rutambula na ye president wa CAF avudde na bakakasa aba Tanzania mugenda kutegeka empaka eza Africa Cup of Nations era kati basanyufu nyo aja kudayo mu January mu January wanko bibira biri mu musambo bo mwako gujja wenyizo kubanga nkugamba ayongero kubanga yetegereza byabagambyo kola basobode kubanga ababikola agenda kudayo ona kulwencha agenda Kenya ona kulwencha agenda Kenya era lambule bisawe atunulire bisawe bibatekawe bigendo kubanga bitendekebwamu tunulire ebisawe awazanyirwa wo afanana watya atunulire byentambula byo bifanana bitya woteri amarwaliro byonna asobola kubanga ageza ko kulatinawo abitunulira mugwanga lya Kenya era tujja kubulya kubanga olunako lwencha jajjo kubanga akyala tulabe biki byagenda kubanga gamba bana Kenya naye ngeje kini kino munteka teka yeyo kutambula siraba mu Uganda kire ikafe twinze okubanga enteka teka tuzikwasiza manyi anga ndabye munteka teka tisirabye mu nti mulimu okujja Uganda laika Uganda tajera likirira laika Uganda tajera likirira naye bana ababiri bano laika abera likiride nyo bano so katulinde muzisirabe onako onenche agenda Kenya erasobola kubanga ayongera kubanga kebera kumbere yo ngabwe fanana naye cha Uganda sikirabye mu mkulu Ahmed Hussein osobola okumbuulira oba mu Uganda mulimu enteekateeka za President Musapo okuba nti najja okubanga atukyalirako kulaba okwetegereza enteekateeka yaffe naye okusinziira bwenda bye mu nteekateeka sirabyemu nga bagamba nti nagenda kubanga ajjako Uganda so ayinza okubanga tatweraliikirira nga bwe kifaana so bwe batyo bwe tuyinza okubanga tugamba era enteekateeka nga bweyimiridde era ebimu ku byo ebigenda okubanga bikolebwa kusaidi omupiira we twogerera ogwa liigi oguli mu kusambibwa wakati wa ttiimu ya Express abali mu kutungana ekitala we twogerera Kitala Golem Express 0 Kitala Golem Express 0 bwegutyo bweguli kale okyali n'omufumbo wa Simbuoto mpaka saawa zigenda kubeera satu ezekiro tugenda kubanga twetulwamu kakatono tusobole okubanga tukomawo n'ebirala bikyali bingi nnyo toviirawo ddala Kroga Simba nga tukyatambulira ddala mu mbeera nga bwefaanana era bwe tugenda okubanga tutambula ne bannaffe aba lifeguard abakutuusaako buli kimu nga bwe kifaanira ddala bulungi nnyo era nga 22 bet gye tutambula nayo mu kiwanja ky'ebyemizannyo era nga kye tuyinza okuba nga tugambako nga tugenze mu kwetolola mukakatono
1: oli wakati mu kiwanja ky'ebyemizannyo ne lifeguard condoms tonyumirwa bunyumirwa kyokka wabula kuuma n'akazannyoko weefunire paketi ya lifeguard leero okuva mu dduuka erikuliraanye famasi oba supermarket okuuma essanyu lyo
4: season ya Premier League masabo katunyumire mpira ya Premier League ngabo wangula ne bingo masabo nyiga stabili musambu nyasta satu hash wandiba na mukisa kubantu kumi abagendo kwa wangu liyo bukade uwiri yeah emidwaro bibiri bedo ngabo liyomo hatuoleke mtuwala abidi abidi kuruomo kaka sao mnana nechitondo Spurs ya kuambala gana na Aston Villa oru Brighton bubefikene Arsenal kusawa kuminemo Ngana Newcastle, eyambala gana ne Hull City Ola kusawa muna chitondo Nottingham Forest, egalone Coventry Ngambie, nyiga stabili musambu nyasta Satu hash Awangule ne bingo masabu Anga kukutusi wako Betika, gena ku www.betika.ug Osibomo bila katee
3: Fune mpira jukuba munda, ngonyiga star bibidi kumi star, kumi na tano star, kumi hash.

0: Kbet and Vroom. Bwe wina. Kagwira una telekomye unga ya chibi. Nga kumulonde guno. Ogenda kufuna msogu wangu le motoka. Pichi pichi. Milioni biri buli wiki. Nemina la binji. Gena kumisaiti ya fe kukbet.ug. Ha. Kumulonde guno na waka pesa kukantu kuoli. Aliko ya teoniga star. Emu mnana tanu star. Tanu star. Satu star. Bili hash. Aliko alikuwa mtenyiga star. Emu mkaga tanu star. Nya star. Mkaga star. Nya hash. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful.
1: Oli wakati mu kiwanja ky'ebyemizannyo ne lifeguard condoms. Tonyumirwa bunyumirwa kyokka, wabula kuuma n'akazannyoko. Weefunire paketi ya lifeguard leero okuva mu dduuka erikuliraanye, pharmacy oba supermarket, okuume essanyu lyo.
2: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to blend.
3: Amaulia gede mzanyo kwewe mwagwanga. Muchu wanja, ngaga kutusibu wako. Footbet. Towaza miaka papulambu wako oleza mumpare. Ngo sawo kusibira kwa online. Ne Footbet. Zanyakati. Kurwensi mbiezi kwa tambukade.
4: Chenda momu samu kasise satufe mwefendo sima mwewa nyoko wila nga mtu uliriza mwewa nyoko wila nga mchariko dalabulu njinyo paka sawa zigena kwa wila satu ezechilo wanyiga sita bibiri kumista ama kumi ya aviri sita anamu satu hachi ndoso ulo kwa ngo funa mpire ejo nga watufayo kumanti unotujikitela yo kugambi sita bibiri kumista ama kumi ya aviri sita anamu satu hachi ndofuna VIP VVIP oluka lala ordinary bino noso lokubango bifuna no genda kubana fava Footbet noso lokubanti noteka yo kubanga bakulini the Footbet bagamba bachagenda mbiyumba byabwe osobola kubango sanga mu laptop sezenja ulizijjo kubanga zikuyamba okula banti noso lokubanga oyongera kwetegereza chicho yagala kubanti nosiba bomalo kwetegereza awuwe nyine ojjo kubango kirizanti no mutufu katika nkole mipira jange oba okoze olukalala lwa mipira chinana oba lisite lke mipira 10 bote ba Footday yo ekingo bukuru kiri kimu sende zone ziliko bajja kupanga basobola kupanga bazikusasula era be bantu abesigwa basobola kwanti no tambulirako nawe no kirizanti no mbutufu wanovuo wenzize sende zange ngabo enzifunye sobola kwanti no zi kundi adela cash out wali bunungi nyo sobola kwanga omfuna kwa nafa wa Footbet atera ni mongira kupanga bagamanti no nemizanyo emirala minji okuli osobola kuba ekibata okuli akanyonyi okuli kibinji byosobola kasino n'ebintu ebirala bingi byosobola kuba ntino zanya era nosobola kuba ntino we wangulira akusaidi eyo so we bakyo we bavayo kuba ntino bagamba batambula nawe mu mbeera eyo nga bweyimiridde mpola mpola ompira wakati wa timu ya Express na timu ya Kitala goli mu dakika 3:30 era nga Kitala ekulembedde goli eryemu ku bwerere nabo bwe bakyo bwe bali mu kutambula mpola mpola tuvudde wawo tugenze mpozi ku mawuri ya malaga tunizo kubanga tutunulia omukulu Nsiro Robert webali nyo kubanga uuliriza webali nyo kubanga uuliriza angambi enti mponye Nampala ku Square Pass Moto Luis Nani na webali nyo kubanga uuliriza abada abuza kucha Manchester United coach Rasto webali nyo kubanga uuliriza abawagizi ba Manchester United bosi basanyufu waliwo ne muganda wange yampereza message nga naye si musanyufu nangamba ebintu nga sibitegeera nga bwe bifaanana naye naye tujja kubanga tumutunuulira yavudde na Sport Point no agamba ensonga ezo so bwe tugenda kubanga mpozi tutunuulira nga bwe kifaanana yabadde Igaronadi Igarona doa machi ndi rukuli na ye yawade ya mulugunya ko Manchester United na balala angabwe bali Manchester United ya fuse Manchester United ya wasinga tebajitegera kusaidi yeyo Frank Molika na ye vayo okubanga ayogera Yaga Man United ya labika yatani kukubetingo okay buli omwa ayogera bia ya gala. Katugende kwa ugo mpira kwenye nini. Ogwa timu ya Manchester United. Yade tunkane Brighton. Muka kopo kanaka Carabao Cup. Ompira ugo Manchester United. Gweso sokule mbira golo. Zabade biri kubwere. Nemamvoi mevega. Nemamu wangu lompira golo. Satu kubiri. Angabo chabade. Okungola ne kubirao. Kuchisawe. Chabade chisubirwa. Ere chabade chigwano. Okubanga. Baso bolo kubanga baba ngola. Echote chewu unyisa. Niyota niko kubanga obuza. Ebibuzo bino. Nti bakochi ebintu ebimba biraba kubanga timu ya Manchester United nebwe besamba ola bidetanga abasambi tebali fit asambi tebali fit oraba baba ino mpira ekintu bwe kiba kikutteyo kitambula bulungi olaba nti okupasinga kwa bikutambula bulungi nga kikutteyo na ye baba tebalina mpira olaba nga abatamanyi kikyakola nga tebalina mpira ekyo kyekibuzo kyotaliko kubanga webuuza ekyokubiri balina okumanya nti eno Premier League tekuwa budde wakola nsobi naye Manchester United abasambi bakola nnyo ensobi kyoyinza okubanga otunuulira mpira guno omusambi yoro ne heaven ndoza neka na katono ako kwikiriza mke baba dinako kayinza okuba kasinga kaagenze ku kino ekyabatuuseeko kubanga ekingo kwa uncha kirimu kimu nti ate babi nnyono okusinga we bajira kubanga we bajira ngolaba baga ntya basambi abo bajja kuterera mpola mpola bajja kubanga ba improvinga naye ate bo batunuli akatinga basamba olabira ddalanga ate bongera kubera babi nobuuza kati confidence entono gye babadde nayo simanyi baba agisigazza ku kintu ekya soda okubanga kituuka onaye otali ko kubanga obuuza nti waluwo ekizibu ekiri mu timu ya Manchester United oba omutendesi oli Ragnik yavayo nasobola okubanga agamba nti ekituufu ye yagiyita heart surgery yeetaaga kulongoosa mutima Manchester United kyekirabika okusinga okuteekawo nti katugoba omutendesi tuteekewo ono mangu agiregirewo kaawo naye ng'ekirwadde tekisaliddwa magezi kubanga ebirwadde birabika mu ebiri bingi omanyi Ragnik yavayo nasobola okubanga agamba nti ye bwe yatunuulira ttiimu ya Manchester United yonna yeetaaga yagiyita heart surgery yeetaaga kulongoosa mutima bwatyo bwe yavayo nasobola okubanga ategeeza naye omutendesi abamu gwe mwagamba nti agende omulimu gwagaana naye yavaayo nayogera ku nsonga yemu Amorim kubanga Amorim yabagamba nti twetaaga okutereeza ebintu bingi okutereeza ebintu nga tetuli ku kisaawe n'okutereeza ebintu by'ekisaawe ebintu bingi ebyetaaga okutereeza mu Manchester era n'abagamba nti bigenda biterezebwa mpola mpola results zijja kujja mu maaso era yali abagamba nti mujja kusanyuka mu maaso naye temugenda kusanyuka kati mugumire obulumi musobole okusanyuka mu maaso abawagizi ne babinyooma bagamba Amorim agende byayogera tabitegeera ffe twagala results kali kinajja nawangula wangula kaawo nayejjukira nti kaliki ebimu ku Amorim bye yali ayogedde ttiimu ya Manchester United bali unfit yali nagamba nti ekimu ku kye yali akozesa kwe kulaba nti ttiimu ebeera fit era mujjukire nti emipiira egyasooka kaliki gye yawangula ttiimu yalabika ng'eri fit ekimala ebbanga lyamazeewo ttiimu erabikira ddala ng'eri unfit luli Telemans yatunyonyola omu ku basambi abapepe bakaleeta nti wano mu pre-season tusinze kukola bolo waka okusinga okukola training ene ya eri physical n'okudduka kakati kitandise tulaga nti ekisooka eyinza okubanga ne pre-season yennyini enkolebwa yaayo ekyejo kirabika kingi ekiri mu ttiimu ya Manchester United oba Manchester United yeetaagayo omuntu nga mukamwe yensonga lwaki ndowooza nti nze bukyala natulanga wano ne mbagamba nti Amorim ndowooza ye mutendesi yali asobola ttiimu ya Manchester United naye osanga n'abakulu baali tebasobola kugumiikiriza muntu wa kajanja muntu ali arrogant baagala muntu yesimaani omuntu omugonvu kati kaliki mugonvu era ebintu abitwalanga bwebiri mpola mpola ye tajja kuvaayo kubaga nti ekyo kyemukola kikyamu kuba Amorim yavangayo n'abagamba ebyo byemukola bikyamu bino tebijja kukola bino tebijja kukola abagagga abasinga tebaagala kuwuliriza muntu avaayo n'abachallenginga baagala nnyo omuntu atuula wansi n'abagamba n'asirika ne bakola buli kimu kye baagala ebiseera ebisinga abantu abafaanana bwe batyo abantu nga ba Jose Mourinho si bangu nnyo kuwa mirimu era Madrid yatuuka butuusi kiseera neerabanga ekintu nakyo kiganyi ekyusa abatendesi buli dakiika kubanga ttiimu etuuka ekiseera nga abasambi balowooza banene nnyo abasambi ne batandika okubeera arrogant abasambi ne batandika okuba nga tebakyekkiririzaamu abasambi ne batandika okuba nga bakkiriza nti okukubibwa kye kya bulijjo ebintu ebyo byonna bw'otandika okuba ng'obigattagatta nga bwe biri timu etandi kukuta buka kubo ubele omutendesi notu kanga weta gomuntu Jose Mourinho no nonsense hizo kumanga katinganze wengama nti si tacha alimurunji nga Jose Mourinho oli na ewa de tacha alimurunji na ewa Jose Mourinho atayagala kubanga uliza kasasilo atayagala kubanga amanyirwa atayagala kubanga ogenda kumutu ulako ayo tagenda bikiriza oba tacha alioli na yebi bio hizo characteristics azijina nzendoza Madrid ya muleta kuteleza dressing room na ye na Manchester United ujihaba mentality ya basambi yenyini mfu basa ambo mpira ngo inzo kuloza ntitebagala che unjisa ntitimu zeba samba na zo zaagala nyo okusinga yo huogatira ko ne timu ababadde 10 ku kisawe ne nga baagala nyo okusinga abali 10 nomu ku kisawe njogera ku timu ya Manchester City nti era basambye nga baagala nyo okuwangula omupiira okusinga bana ababadde 10 nomu ku kisawe tujja kwogera ku batu bye tujja kwogera ku kyebyo byonna ebyogerebwa abawagizi ba Manchester United naye kisinga obukulu kiri kimu timu esamba teraga bwagazi timu esanga esamba olaba mentality eri wansi nnyo okitegeera emipiira kwena gye bakasamba esatu bakoze ebikolobero mupiira bino babiyita bikolobero ebimu ebitalina kukolebwa mupiira bo babikoze mu mipiira esatu kwena gye bakasamba bakoze ebikolobero bisatu mu mupiira abamba tansi okwebuuza bikolobero kyebyo byagamba kankubuulire bikolobero byotosobola kukola mupiira nolowooza nti nno kyokola okitegeera ekisooka kasitotandika okubanga bakuba goolo ng'obudde buggwayo manya nti ebintu birabika nti no bikutabukako timu kasita batandika okugikuba goolo mu budde nga buggwayo katugeze oli bbiri bbiri osobola okudifendinga drawyo ne bakuba goolo ey'obuwanguzi obudde nga buggwayo oli goolo bbiri kwemu osobola okudifendinga winiyo ne bakuba goolo ng'obudde buggwayo ne bakuba ikolayiza kasita otuuka mu eyo embeera oba mu kiseera kibi nnyo era kiseera kizibu nnyo ekyo kyekikolobero ekisooka kikolobero ekyokubiri bw'oba tosobola kuteeba ttiimu nga basigadde 10 ku kisaawe ekyo nakyo kiba kikolobero kubanga mu mupiira olina okukozesa advantage zonna naye advantage esinga obukulu kiri kimu kasaba kugiramu omuntu kiregeza mwe muli 10 n'omu bali bali 10 olina okukozesa advantage eyo bwekulema okukozesa kiregeza nti waliwo ekizibu ekikolobera ekyokusatu bw'oba okulembedde omupiira goolo bbiri ku bwereere teweetaaga kuva mabega ne bakuba goolo ssatu okuwangula omupiira ekyo kikolobero namba ssatu ebyo biba bikolobero bya mupiira ebimu simanyi abatendesi bye boogera na basambi naye ffe wano bwe baatutendekeranga nga waliwo ebintu ebimu bye batugamba nga mubeera mubimanyi otuuka otya ekiseera ku kisaawe nga omusambi Pascal Gross myaka 35 ngadduka okusinga abasambi ba timu ya Manchester United ngaakola nnyo ku kisaawe okusinga abasambi ba timu ya Manchester United ng'abamu bato ekyo kinyinyola otya omusambi w'emyaka 35 infact ng'otunulira Brighton n'otunulira ne patterns zaabwe engeri bode gye basamba ng'otunulira nti eno ttiimu ekituufu kini nti bagikoochinga bulungi abasambi ng'olaba bamanyi buli omu w'alina okubeera buli omu w'alina okuba nga atambulira kakati omufu omuntu yenna nga waakufa batugamba afa ennaku ana emabega kansuubire nti tetuli mu nnaku ana eza kaliki kansuubire tennaku ana tetwata nsuzibala eza kaliki kubanga kaliki yeetaaga okukola ennyo okulaba nti omulimu guno agusigaza sandyagadde kaliki agobebwe era nandirowooza nti no kali yandibadde asobola okubanga agezi kubanga omulaba nga mutendesi alina ideas ng'omutendesi niye obuzibu obuliwo ali soft nnyo ate abasambi bwobalaba ensamba gye basamba balabika nga bateetaaga muntu ali soft olaba Solskjaer yatendeka bulungi ttiimu ya Manchester United yatuuka ekiseera nga afuuse nnyo taata w'abaana okusinga okubeera ku mulimu kati bw'ofuuka taata kaliki ali soft nnyo kati waliwo ebintu ebimu bye ndowooza nti abasambi bano beetaaga olumu okukwatisa omukono gw'ekyuma kati omutendesi atali wa mukono gwa kyuma tajja kusobola ttiimu ya Manchester United tajja kusobola kukola bintu bimu Amorim yagezaako abamu n'abajjawo ku kifuba n'akulaga nti abo beetaaga okutambulamu kubanga ye yakugamba abo abalina mentality efaanana bwetyo tebeetaaga okusamba mu ttiimu ya Manchester United abamu ne bamuvuma alina management enfu biki biki abasambi abamu bandibadde basobola okuba nga bakomawo biki biki naye abasambi abamu ndowooza okusinza ku mbeera zaabwe neeyisa yaabwe bayinza okuba tebeetaaga kusamba mu ttiimu nga Manchester United ttiimu nga nnene ng'erina ebigendererwa enoonya kuwangula kikopo bayinza okuba nga tebeetaaga naye nga bw'otunuulira karakita ya Carrick si ye muntu asobola okuba ng'akyusa mentality eyo nga bw'eri however much asobola okubeera omutendesi omulungi naye nga karakita ye n'okusinziira ekintu kino ekyavunda ekya Manchester era naye ajja kubeerawoko paka dobana atuke kiseera naye basobola kubanga bamujjawo bataddemu sente nyingi omu kugula basambi na data transfer window eno naye nabagamba teri kintu kibi nga kugula basambi nga abaliwo basinga bemuguze kati ttiimu oba togiimprovinga mu mbeera eyo bagenda ne bagula ba midfielder ne bagula Telemans ne bagula Santos ne bagula Baleba gwe tunaba kulabako kubanga akyali mulwadde naye bw'otunuulira Telemans ne Santos ndowoozaamu nti nno Kobbie Mainoo ayinza okuba nga abasinga abo bombi kakati bw'oleeta abasambi bwe batyo n'obateekamu sente nnyingi ng'oyagala kuimprovinga mu makati ate n'oleeta abasambi nga aliwo kumpi babadde tebamukkiririza namu mu kutandika naye ng'abasinga kati ate n'otuuka ng'olina okuba nga gw'osambisa bano be waleeta nga balina nga Santos alina kubeera ku benchi naye nga bamuteekamu miliyoni 50 kitegeeza nti nekyozimba kyennyini simanyi obaoba okitegeera kakati kale bw'otunuulira Manchester United nga bwesamba omanyi waliwo kimu kye bayita basics z'omupiira mu kudefendinga zifaanana bwe ziti bafulu baaka 3 oba 2 bw'atambula kitegeeza omuntu omu mu center baaka avaayo n'ajja n'amukavalinga

0: atemba desa gala kubanga mbera kwa kunsonge emu na inja gado kubanga njisunsula atisi subro kubanga tutegira kubanga uliaja kumboza Manchester United ya fe ilikuchi Square Pass Moto ne timu ya chitala bali gole muku emu bagenze mkumulako cho bwishito bichipanana Chelsea juki na nchino na ema zo kubanga kakasa nti omu kubagaga Todd Bokhire abadde omu kuba nanyini timu ya Chelsea asobode kubanga atunda emigabo uje iranga bwishito ne makuota basobode kubanga batunda emigabo jabwe ku Clear Lake Capital yesobode kubanga jituwala Clear Lake Capital bebabade ba majority shareholder iranga babade wamu ne bano nga babade basobode kubanga chino bachitambuliza dala kakati bweba chaba timu ya Chelsea basobode kubanga bafuna omugago mpya Clear Lake Capital kati yetu atute bonna obuyinza mu timu ya Chelsea era okusinzira ku The Times olupapula lw'oluguvudde eno olukusobola okubanga lugamba nti yabasasudde biliyoni emu eya pound ze ziringanga biliyoni emu mu miliyoni bisatu eza dola zasobola okuba nti nabasasula okulaba nti nabasobola okubanga bakikolera ddala bulungi nnyo nga bwe kifaanana nga ku saidi eyo kye tuyinza okubanga tugamba era ekimu ku kyo kigambibwa nti omu ku bagagga asobola okubanga atunda emigabo makwota nti abadde anoonyerezebwako ku ngeri gy'abadde akolamu diruze ez'okufuna ensimbi era mugezaako kubanga anoonyerezebwako kyakoze kwe kubanga atunda bizinesi zezimu ttiimu ya Los Angeles Lakers yasobodde okubanga agitunda ku biliyoni 12 n'ekitundu eza dola yasobodde okubanga agitunda eyo erimu America ate nasobodde okubanga n'emigabo 12 n'obutundu 8 oba Chelsea nabo yasobodde okuba nti no abutunda asobodde okubanga akijjako kakati ono abore naye abadde munne kusaidia timu ya Chelsea kigambibwa nti badde bayina obugugulano ne Clear Lake era nga obugugulano obwo emabega kawo babwegaana bali batandise okubanga babutugamba ne babwegaana ffe tetulina buki naye nga kirabika nti balina obuzibu mukayana ku byensimbi so bwalabye oli munne nga atunze ndoza naye n'agamba nti nange kantunde nviire omusajja ono so bwatyo Clear Lake nasobola okubanga atwala emigabo gyonna era ye mugagga omupya agali tagenda kusooka kukola nkyukakyuka zonna mu ttiimu eno eya ttiimu ya Chelsea nga bwe kifaanana omuwanguzi wa bingo masavu tusobode okubanga tumufuna ali ku 0752151611 noti 0752151611 yasobode okubanga yewangulira emitwalo 50 olunaku olwalero nga bwe kifaanana ebisinga tujja kubanga tubyogerako olunaku olw'enkya mweba nnyo okubeera nga mutuwuliriza ku saidi eyo kyenyinza okubanga nkugamba omulangira Galabuzi Kironde webale nnyo okubanga kwoli okubanga otuwuliriza n'abalala mwenna abali mukuwuliriza ku budde buno kyemukola kikulu nnyo katugende mumawulire gaffe ebisinga olunaku olw'enkya tujja kwongera okubanga tubyogerako mbeere bulungi mweraba
1: Uli wakati mu kiwanja ky'ebyemizannyo ne Lifeguard Condoms. Tonyumibwa bunyumibwa kyokka. Wabula kuuma n'akazannyoko. Wefunire paketi ya Life. Esawe eno mu kiwanja ebadde kutuusibwako. Lifeguard Condoms. Tonyumibwa bunyumibwa kyokka. Wabula kuuma n'akazannyoko. Wefunire paketi ya Lifeguard leero. Okuva mu dduuka erikuliraanye, pharmacy oba supermarket okuuma essanyu lyo. Obadde okimanyi nti osobola okkuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149*#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu ga Manda Mobile kuleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.

0: KCB Bank amateka nebiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kwa kade 10.
1: Yakubu, ulina umeka kutuze mimi reno kati. Obulimi obukoye. Buliwe simbe mboga zibaruka. Tezi zimba. Akasanja kazi tigomia. Epa hatuwa lebanga dene. Atewa akula ba mutono nyo. Katino utunguru. Ukala kumitwe ne ukona. Atewe nkungula bubatewe nkananga. Nanga bufunda mangu.
2: Enziko zo siga we wali obuzibu. Siga, Proctor Cabbage. Atamanyika sanja. Aweza kilo nyambo na kunsambu muta.

0: Obutungulusiga Red Coach Jekaya asogule chiseminata kanga sidunji nyo Obutungulu hukula bugumu Bule nenga wenga na ankana Atebu wangalia wichi kumina mukaga kumundala Funa kabeji ya prukta Pepa wanema light obaka tungulu ka Red Coach Zikulete buwa Bukola Chemical Industries Kuruama kungula malunji
1: Chadala neke CB Bank ekomye wo atenge yomulundi guno yadala gulo account neke CB Bank lelo oboze buja account yo olwofuno mukisa oguna kuwanguza ebirabo buli mwezi nga kuno kuliko airtime data okuchee sente kwa account yo kubwerere okumala emyeze na nyumirwa kutereka sente mu bank ya KCB obudde wonna wonna woli ngokozesa KCB mobi app internet banking ne agent banking services ezwerere dala lukaga okwetolola Uganda yonna. Chari le tabiri ya KCB Bank edikuli okumpi. Obo kubeku 0900-3MMU-MMU. Amateka nobu kwa kulizo. Bigo belerua. Bank better with KCB Bank Uganda. For people, for better.
2: Wadi wa mtu wa wame sorulimi nawe no mwe gomba no gama antisingamba denze kati ulida batola kulukutila mulimi mungule ya simba
3: kulukuta kubato kukutusibu wako Trust Macario Estates banonga bagula no kutundetaka inanga bakula no kubi hape vyalema basangiba nasa na kumastowa kuebeneza house kuchide cheba ando bakwile kuzilo msambutano nya zile emu zilo tano ana mukaga
4: Mac Rio Estates bakugamba nti ekintu ekisinga obukulu mu business ke mazima kati boku Trust Mark Rio Estates bateeka amazima mu buli kye bakola bwe batyo bagamba nti bayita abantu mwenna nga mwalemererwa okufuna ebyapa ku ttaka lyammwe nga mwalemererwa okufuna letters of administration nga mwawambibwako ebyobusika bwammwe obanga mwetaaga okubatuuza okugonjola obutakkaanya ku ttaka aba Trust Mark Rio Estates bakugamba nti batunda ettaka eri ebyapa n'endagaano mu estates zaabwe ez'enjawulo ng'era bakkiriza n'ekibanja mpola balina ettaka mu Namayumba Estate ng'osobola okulifuna ku miliyoni 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku miliyoni 12 e Kakiri Estate nga kuliko n'ekyapa osobola okufuna ettaka ku miliyoni 15 okutuukira ddala ku miliyoni 25 Mpiki Kampiringisa Muira Town nga kuliko n'ekyapa osobola okufuna ettaka ku miliyoni 12 Kalaji Mukono Estate osobola okufuna ettaka ku milioni nya okutuukira ddala ku milioni 3 atera ne mbitundu ebirala bagamba balina yettaka ery'okulimirako okukola faamu ne business awamu n'okupunta ettaka bagamba bayambako ba landlord okukunganya sente okuva mu bupangisa awamu n'okulabirira ebizimbe byabwe bazimba amayumba ebizimbe awamu n'okuyambako abali ebweru nga beetaaga omuntu omwesigwa okulabirira bye bazimba bawa amagezi ku nsonga zonna ezikwata ku nkozesa y'ettaka basangibwa ku Ebeneza House eri ku Chebando Road owetterawo Nansana ku Mastowa bakubireko ku noti 754 noti emu noti 5 ana mukaga noti 754 noti emu noti 5 ana mukaga oba noti 7 noti 29 3 mukaga 81 noti 7 noti 29 3 mukaga 81 beba Trust Mark Rio Estate
5: kale natubeyege namba tonga bakulukuta abatoto babuza ekibozo kimu nenyongera bajukiza ebole dakika 15 zoka tugende mukalulu akasoka mugendo kuwangulira mitwalo 15 nga jiva mu Dotibo Logistics genda musimu yo nyiga akamunyenye teka mubiri musanvu unya zawo akamunyenye otekewo satu olioko nyige akadala nyiga enter ogenda kubango yingite mukalulu otyo abato
6: wanjisebo
5: muni no kudamu kale mwetugendo babu za kabuzo tukaita kakulukuta kabuzo kano kaba kamunga kangu timukati amune kamuna akatono kangu ateka bakebyo okudamu bingi buli omukyaddamu kisobola okuba ekituufu chewe wala todamu muno kyamaze kwogera ate we wala okusikatira okumala ebbanga ddene nga tonnayogera mukitegedde
6: yes
5: sir kale basoba ne banyabo abato ba leero mukulukuta wa leero twagala batulage bwe bamanyi ensi yaabwe eno Uganda n'olw'ensonga eyo Uganda erimu ebibuga bingi Uganda erimu ebibuga bingi abato bagenda kumenya ebibuga ni mwana amenya akabuga kewabwa katono tujja katwalanga ekibuga kubanga omutoja amanye nkuba jetonya kastabera nga bamenye ebibuga situbasubira kusikatira atetadda munne kyayogedde kale tutandika ogamba bwayogera ekibuga nsoka ne muddamu awugwe nawe n'olyokogira muleme konagana otyo kale omuto
6: wampase
5: tutandika amanya g'ebibuga ebisangibwa mu Uganda
6: Kampala
5: Kampala
7: Masaka.
5: Masaka.
7: Jinja.
5: Jinja. Tuze uwo. Nga tuwabitegede. Nga tuwabitegede. Tugenda kudamu katyo kitegede. Te wali kuzikira.
7: Yes.
5: Tugenda bidamu. Kale. Tugenda bidamu tandika. Ebibuga.
7: Kampala.
5: Kampala.
7: Masaka.
5: Masaka.
7: Jinja.
5: Jinja.
7: Kayunga.
5: Kayunga.
7: Mbalala.
5: Mbalala.
7: Mukono.
5: Mukono.
7: Zirawe.
5: Era nakulabye ngo ja kuzikira mangu, nakulabye ngo ja kuzikira mangu. Bano batutobonero gwe noberanga okomye au. Kale tukutwala butelevu nyo. Kati DT Solar na CCTV camera waluwe chama cherese mungule yo mwaka gono. Tugenda ku update.
8: Njagala kumanya. Njagala kumanya. Abakontani bayimiride bachakati.
5: Abakonta njima imiri deba chaba bakutusibwa kwa DT Solar na CCTV kamera. DT Solar ya sabu kurude chipia chenge chikendo kuleta haka mwenyu mubuli matuga mtu wauliriza. Kakati bagamba batia. Bagamba basabu kurude chuma chigata ebintu bibiri. Chiriko kamera ate chiriko ne solar. Biombi biri wantu wamu. Ogula solar atogulirako ne kamera nketabikola. Byombi buli kimu kiyeri pye kukirala ero kigulo mulundi gumu bakiise salongo. Ekyuma salongo kikuwa masanyalaze ne kikuwa n'obukumi mu kasera kekamu. Kiberenno nga kiri ku sente nyingi. Emitwala 3.5 joka. Nziramu emitwala 3.5 joka. Gwewe nagenda okusoko kyanguyira gogenda okubera nga ekyuma kino kyefunira. Kikuwa ekitangala atene kikuwa n'obukumi. Mukasera keka mubo chiteka kuduka boteka kufakitole chigenda kuwa chikola bibiri yesola ateye kamera. Kwata simu zino, Brenda kuwa simu zino, okubirewa wangu ne mbiro kakati obuze kunkola ya kamera eno ye kamera ateye sola mukasera keka mu olabikenga gwomu kwa babasoko jefunira.
4: Enamba za DT Solar CCTV camera ziri noti musanvu tano satu.
5: Noti musanvu tano satu.
4: Noti muenda.
5: Noti muenda.
4: Anamunya.
5: Anamunya.
4: Noti mukaga.
5: Noti mukaga.
4: Noti musanvu tano satu.
5: Noti musanvu tano satu.
4: Noti muenda.
5: Noti muenda.
4: Anamunya.
5: Anamunya.
4: Noti mukaga.
5: Noti mukaga.
4: Ne noti musanvu musanvu nya.
5: Ne noti musanvu musanvu nya.
4: Noti muenda.
5: Noti muenda.
4: Anamunya.
5: Anamunya.
4: Noti mukaga.
5: Noti mukaga.
4: Balina ne namba eri ku WhatsApp. Eri noti musanvu tano emu.
5: Noti musanvu tano emu.
4: Chinana.
5: Chinana.
4: Noti musanvu.
5: Noti musanvu.
4: Musanvu musatu.
5: Musanvu musatu. Kale kujia chifunde na tumulira bacha imiri debatia tu wakatambula kwa wano kasa yirido katono
9: nenga wasiga deda chikantono nyo wandi wade okwata esimu yo nonyi gira omu wangu obwe chitalo kubanga osuroku wangule mitwalo 15 ezigenda kuweru wawo kati chobo ino kukola kujia kuba onyiga akamunye nye teka osu kanziremu nyiga akamunye nye biri musambu nya akamunye nye satu sembia ya kadala au ojja kubo yingi demokalu damonyige akamunyenye biri musambu nya akamunyenye satu sembia ya kadala awonno gena kwe wangule mitwalo 10 manye simu yoku ino kubako enkumi biri ne silingsi ya time au ngabi biri awe wangule 15 teka mchitono wangule chinene kakati no abakonta nyimba kagenda kaka saibyo katono ne Edison Sekayombia okuve USA alino bakabwasi nsene breaka bwa wanyonyi neta nabakuogera ne mbulabe ku simu geza ako kuntangaza mu bwangu obwanna maddala kakati mulukwago Alozia simu na masaka mu kibamo nange tasisi musa chaagala midenga musota ate salongo mugenyi yo samu nimi za muliro awaze kubanga simu somulundi gumai nobo nero busatu muonge hamu za kamani na yai simu somulundi gumai na busatu kutuge nda kunduksa za abwe na zo zitambu debwe ziti na nyonga Valeria buwake dempulida aina wakabo nero kamu walimu sebatu balamia ate na jengo Alice obo nero mukaga akulu kuse bulungi nyo ate la yalamiza bulungi nyo na kafero nsimbi ziwome ainobu nerobu na kubanga wali yafunya kamu ateno kulu kutafunye busatu buweba tiba chaatambu

Ani? Nampija Benito oli ludda wa? Nampija Benito oli buwama? Oli buwama? Otyo. Chuma chitugamba nti go wangu de mitwalo 15 ja dotibo. Tubulire na yesanyo osangiddwa badde wazifunye dda. Bwotyo bw'osanyuka nga ofunye ku sente. Wazifunye oba ozifunye. Ozanye otya? Ozanye otya? Sitabiri musanvunya. Hey. Ne ku balance ochekinze nga kwezili. Bano bano ababulirize ngule obagamba ki? KCB ichadala na yeo yodotibo yegatide wamu na KCB kale tukuyozayo zeza webali nyo webali litala netulioka atwe yongerayo buterevu

0: Omutuji abalina tuchali mwana mulenzi Lukwago Aloysius tuline Muonge Amuza ata tuline Salongo Mugenyi Yosam
1: we wow tusoka wani
2: Lukwago Aloysius
1: Lukwago yedirachi
2: yedirachima
1: sebu chuja jawabe nchima chintu yamua echalo maranga labeko wazimba yamua elake chintu echilale chikulu chichi
2: Tenyezi.
1: Oba ya muwabu vunanyi zibwachi.
2: Bali, ba kusara chisasi.
1: Neda. Mumuronda.
3: Mulundi.
1: Wali ya mulonda. Ya muwabu wa saba wali. Ya muwabu wa saba wali kumarangala. Kwato mzinda alo tugende.
4: Mugenyi yosa msalo ngechika fumbe.
1: Ngewe fumbe. Mm. Olusozo kutulobu taka wabe fumbe. Edda teruwa iti buanga baka. Luwa iti buanga lutia.
4: Siri chikade.
1: Mm-hmm. Aogenze. Kwato mzinda alo wengabi.
4: Tulibuto olasebo.
1: Edda nsamba jaja wabengabi. Yatala ngejoba. Nasiba magoto kumaguru. Waliwe bintu ebirala bibiri. Ebyamu kolerwanga. Ngabi goberere ebyo. Nebuompa ako chimu.
4: Yakubirwanga engoma entamivu.
1: Aha, na ugenzi.
4: Ne anziza tata.
0: Tucha alinabo, akasera kano kakujuki zenga obuvunanyizibwa bwoyina eryo lulimirwo, eryo obuwangwa bwo. Tulowooza nti omulala yagenda okubuwa nilira nga gwe bukuva mu ngalo. Fena fena chitukakatako, yeyo Buganda jetwegwanyiza jetwagaliza n'abanaddawo bagisange nga festwa jiragajalira mu biseera byaffe. Kale, tuli uwo wa mwana mulenzi.
2: Lukwago Aloysius.
0: Lukwago Aloysius.
2: Abasebo.
0: Tugambye bwe tuti. Kurujuli lolo omuganda.
2: Yes sir.
0: Kurujuli lolo omuganda. Omuganda ya isinzi loko na ayolesa empisa no kugunjula abana.
2: Yes sir.
0: Ogenda tubulira. Kurujuli lolo omuganda gwe tuyita muwaguza yani.
2: Muwaguza oyo ye muntu.
0: Bude mchagani wasalongo kuyiseo wisi negutuka waamuza
4: kamulonde sebo abatu uliza naze kuno nyabobonero muwaguza ye mwana ava kulujuliro nga abakulu bachalia oba abalanga bachalia
0: abalanga bachalia ye na ava kulujuliro ye muwaguza oyina kalamba
4: nke yanziza sebo
0: salongo tuliwo makati
4: mugenyi yosamu wefumbe
0: bwechiri mugenyi yosamu
4: wampa sebo
0: otyo Engoma jetu itakadagado. Engoma jetu itakadagado. Evera erina echijawula kundala. Kadagado engoma eva efananetia.
4: Sebo kadagado.

0: Tayano kude salongo.
1: Kamulonde sebo.
0: Amuzaga nti kamulonde era.
1: Nazze kunonya bubonero ge mazima. Kadagado ekijawula ku ngoma endala nti yo ebeerako emitwe ebiri egikubwako.
0: Eyinza kuba ku kikolo kimwoba ku ntobo naye ng'eriko emitwe ebiri. Oli mutuufu kalamba ne kajjawuwo.
1: Nkeyanzize sebo.
0: Kati n'ofuna ekikyo.
1: Etaata.
0: Bw'ofuna ekikyo ne tulyoka tugamba. Oyolekedde nno?
2: Ayolekedde.
0: Wegendereza oyolekedde kuwangula emitwalo etaano kubanga banno babiri buli omu ekikyo ekimulemye n'obironda. Kati singa owangula ekikyo oba okwakulawo emitwalo etaano okuva mu Scandinavian country.
1: Amina.
0: Owa muganda waffe. Otyo. Ekikyo ne kibeera nga tugamba bwe tuti.
1: Yes, sir.
0: Oli yabadde agamba banne nabaga nti mwegendereza ekigenda busa. Mwegendereza ekigenda busa. Yabadde abalabula ki?
1: Sebo yabadde abalabula musota.
0: Yabadde abalabula musota. Obubonero busatu.
3: Twali etaano okuva ow'ennyonyi. Ow'ennyonyi okuva Scandinavia weyanze mangu etaano gyogenda nagye Bugerere.
1: Sebo neyanziza nnyo mukadde waffe webale kwagala olulimi Luganda nakuwagira nyumba yangule emitwalo etaano.
3: Nga bw'oli musomesa ojja kukyali ku mudala gw'emputo otemeseyo kiro.
1: Siganye.
0: Akatundu kano tukakuweereza Mama Fina. Mama Fina yonayonayona gy'oli omukulu logwo n'ebbala ly'omungule ffe situsobola ddi erabyera mu byafaayo eby'engule eby'emyaka 25 yonna gy'oli Mama Fina tukutuusizaako okulamusa. Tuli wa mutujju abalina?
4: Tugende sebo. Kino kisoko kugenda kima kukimalayo.
1: Yes, sir. Inzo
4: kubanga byenjogeddeko bya kitundu. Uliliza?
1: Yes, sir.
4: Okukomba mu kyekkobe. Malayo ekisoko ekyo.
1: Okukomba
4: mu kyekkobe.
1: Koba kulya.
4: Sibuzi nti kitegeeza ki. Waliwo alonda.
1: Wendiso.
4: Kwato omuzindaalo.
1: Sebo mtuju bagamba nti okombye mu kyakkobe ekyettungulu kiwoomerera.
4: Okakubye.
1: Nkeyanziza sebo.
4: Kwato omuzindaalo.
5: Genyosa musaalongo.
4: Kino kisoko naye ogenda kumbuulira kye kitegeeza. Okuseka ne jimbi ku mwoyo.
5: Okuseka ne jimbi ku mwoyo. Oba oseka nenga munda oyina obulumi. Neyanza nyo neba neyanza ege kibirizi village ezo.
4: Tugende.
1: Kale sebo.
4: Tugende sebo. Okusiba enkumbi enkalu kisoko. Naye kitegeeza ki?
1: Okusiba enkumbi enkalu ekyo kisoko kitegeeza kulekayo kukola ky'obadde okola. Oba kusirikamu ng'obadde okola n'oyimiriramu.
4: Singoli abadaalima kati kale w'obogereza tulabe.
1: Okusiba enkumbi enkalu ng'oli abadaalima kwe kubanga ayinza okubanga akooye n'ayimirirawo nga takyalima nga yimiridde ku nkumbi ye.
4: Kale.
1: Neyanziza sebo.
4: Seewo naawo.
0: Kale. Musawo eyokubiri emitwalo 15 kwa 25 tujigabye kati wasigadde 10. Kumi je tugenda okugaba mu sawa yaffe eyokubiri. Bw'ozigatta ziba zikola emyaka egyengule 25 ze sente ze tugaba mu ngule ku mutendera guno gwe tuliko. Tukwagaliza naawe obeere omu ku abo bagenda okugaba banakusanyula engule ery'emyaka 25. Dotibo Logistics yeri kutuusaako. Aha. Okola otya? Onyiga kamunyeenye n'onyiga 274. Akamunyeenye n'olyokozaawo 3 n'olyokotekako akadaala n'onyiga enter. N'onyiga enter. Kale netubeera nga tugenda
3: akamunyeenye. Kale tugende mu bato ne Siemens.
0: Abato bato bano lulimi
3: A2H.
0: Abatonga bato bano lulimi basebo ne banyabo.
6: akadde kekano akabato kutoba n'olulimi mubasegulire ebe soge dwanido ly'obwongo
7: Ngaba kutusibwako Semenza bakolera ensigo ezitulwa Faith Agro Inputs okuli yanyanya Anso F1 oba Continuo eyemboga Victoria F1 ne Blue Dynasty gwajetaze bakuziro musanvu tane mu chenda musatu chinana munya chinana mumwenda
8: Faith oba Semenz bagamba nti oli mulimi wa nyanya green pepper oba cabbage buno oba kabubo nyanya Anso F1 oba Continua F1 kati baji parkinga mpaketi yensigo lukumi enkumi biri mbitano enkumi tano no mutwalo atera ne mitwalo ebiri n'ekitundu ate go wa green pepper ya yash F1 ali mu paketi yensigo lukumi enkumi biri mbitano n'enkumi tano cabbage emboga Victoria F1 ne Blue Dynasty F1 kati zo ziri mu packet ezensigo enkumi biri mbitano enkumi tano wamu n'omutwalo ensigo zinezembala zisange mu Faith Agro Inputs Limited mu container village ku mulyango gwa Cooper Complex oba mu maduka agatunda ebyobulimi bakubireko ku note musanvu tane emu chenda musatu chinana munya chinana mumwenda note musanvu tane emu chenda musatu chinana munya chinana mumwenda jukire nsige emu buli chinya Faith oba Semenz beba bikutuusaako
0: nkale engineer Ronald Mugomba Lwasa chief esbet nandaula Christopher Williams Kagoro ate Nick chief creative mwena muli kungule nemba weleza akatundu ukano na masomero gonaga yiyiza enyimba mungule okuvola yatandika na namo mwalimu lesolimba mnyumba yengule mwena kweyo zayo za kwa mwe ama kampuni go nagali galanze kone ngule mumia kabili mwe tano mwena mwena guno mwaka gwa mwe gwa kujaganya anti mubadde kitundu cha lugendo luno otyo abato
9: wampasebo
0: oyogera nyo
9: wampasebo
0: kale kojanga bwapima minzani kubanga batumalako mweto lolo gunono gwaba nogwaba mingi tusose ajja kubanga ayongera kuwa minzani bwepima otyo omuto
9: wampasebo
0: wanogenda kudamu nti kitufu oba si kitufu
9: yes sir
0: owuliriza n'obwegendereza
9: yes sir
0: otyo kale abakazi nabo balya obwakabaka mu Buganda
9: kitufu
0: ne tugenda
10: yowandanje go Alice
0: obadde omulondo bato
10: mulonda
0: aha
10: chifu
0: otyo che chifu
10: abachala tebali abwa kabaka
0: abachala tebali abwa kabaka mu Buganda no mutwala kakabonero kalamba
10: boyanza sebo
0: kati kino kicho
10: yes sebo
0: nawo damu ntichitufu basi chitufu
10: yes sebo
0: abaganda bonna abali mu Buganda beba kuba akalulu ngabalonda kabaka
10: nedda sebo si chitufu
0: kale obubonero busatu
10: bweyanze nyo sebo
0: netujja ewa
11: nakafero rahma
0: nawe otubuulira nti kituufu oba si kiki
11: kituufu
0: oba si kituufu tuli fenna
11: yes sir
0: omulangira tawasa mu mbejja
11: si kituufu
0: omulangira tawasa mu mbejja
11: kifu
0: na yes. Haruwa mnonda ne tugenda omuntu juno bafuna atakufunye kabonero cho kibadde kituufu okuja unga totegedde
4: tugenda wani
9: wananyonga Valeria
4: nanyonga
9: wampasebo
4: ugenda kumbulira gwe wedirachi
9: nyonyi nyange
4: mbulira omuzirogwo
9: iye
4: mbulira akabiro ko muzirogwo engeri je katambula
9: kakongoja
4: ubonero busatu obufunye
9: nanje go Alice
4: kigambo ekinza okulema omuntu
0: omu badde voka katambula kakongoja kigo kikulu
4: tugende uwo
9: yes
4: gwe waki
9: owembwa wanji sebo
4: abayizi bakozesa nnyo akabiro k'ekikaacho
9: yes sebo
4: ngembwa zigenda okuyigga
9: yes sebo
4: baka kozesa batya kumbwa
9: sebo akabiro kafe chuma chambwa Echuma echo bakisiba mbulago nga bagenda okuyiga.
4: Aha. Na obubonero obufunye.
9: Ne yanza nyo sebo.
4: Eh, akakodyo kabadde mukutegeera kabbiro. Tugende. Uliriza gwe wanchima.
11: Yes sebo.
4: Enchima enjeru ennene.
11: Yes sebo.
4: Elimu efanana enjeru. Eyitibwa etya. Nibali tewali akulonda
2: mumurundi
4: ngenda kubalika onobuzanga mugenda baze waje
0: netuddayo tuli ewa muto
9: wampasebu
0: tuliyo
9: nanyonga Valeria wampasebu
0: ngojeko okufunayo amagezi
9: yesebu
0: tubulireyo ebintu ebirala bibiri omwana byafuna ku somero
9: ekitone
0: soko ulirize bera umulirizo mulungi
9: yes,
0: ntingojeko okufunayo amagezi tubulire yebintu ebirala bibiri omwana byafuna nga agenze ku somero oba emigaso gyo kugenda ku somero ngojeko okufuna ya amagezi waliwo emigaso emirala tuweye ebiri
2: mulonde
0: waliwa alonda
9: kangezeko sebo
0: ngojeko okufuna ya magezi tuweye emigaso emirala ebiri omwana byafuna nga agenze ku somero ngojeko okufuna ya magezi
9: sebo ku somero abaana abasomesa babayambako babuulirira baba bazadde tebababuuliridde
0: otyo abasomesa bamubuulirira bababuulirira
9: sebo abaana basobola oyita mu basomesa ne babayigiriza engeri gy'okwogera mu bantu abangi
0: kale akabonero n'okatwala
9: naye nza nnyo sebo
0: akoka kulemedde wa mwana muto tuliwo omuzindaalo gukyaliwo
9: yesebo
0: kakati
9: yesebo
0: tubuulireyo engeri bbiri gy'oyawulamu ettaffaali eryokye n'ettaffaali eritali lyokye
9: sebo ettaffaali eryokye libeera ne kala emyufu ate ettaffaali eritali lyokye libeera ne kala enzirugavu
0: enjawulo endala
9: ettaffaali eryokye basobola odditunda ate eritali lyokye tebasobola ditunda
0: naye eritali lyokye liba liddugavu kale tujja kuwa obubonero omanyi omuntu bwetwetegereza erina ensomesa yaffe bwetuba tusomesa mu agriculture abantu batugamba nti ettaka erya waggulu liba liddugavu kati omwana taba mukyamu bwagamba bwatyo otyo ne tujja ewa
11: Nakafero
0: Rahma gwogenda tubuulira
11: yes,
0: omuntu bwetumugamba nti tambulamu ng'omuganda
11: Yes, sir.
0: Tuba tumugamba kuvaawa alage luddawa muwulira kalikyulamu kukyuka eri wano mungule wojuliire okulakakasa talina gyaba yabisoma giba kiri mukulowooza bulowooza ku sipiidi aha waliwo amulonda
2: Mulonde.
9: Sebo okutambula ng'omuganda baba mugambye yeyogereko ayogere n'ebikwatagana ku kika ekya taatawe n'ebikwatagana ku kika ku saidi ya taatawe
0: nja kuwa akabonero kamu olw'ensonga eyo omutujju n'abafuna
4: Tugenda wani?
9: Wananyonga Valeria.
4: Nanyonga.
9: Wampasebo.
4: Bwoba omujjwa. Noyera mu kayumba k'enkoko zaako jjawo.
9: Yesebo.
4: Akola ki enkoko ze zireme kufa?
9: Azwa eddagala.
4: Nedda. Kuweleza omuzindaro echo jachibu uzanga mugenda omwana aline kundi edene
10: yes sir
4: nga muto
10: yes sir
4: mbuganda wanuchi wanuzibwa nti kojawe ya aligema niliddayo
10: yes sir
4: kojawe akola atya ekundi eri okuddayo
10: sebo kojawe alinyisa ekigere ekisoka akagere akasoka kuchigere ekigere ekinene kyalinyisaako
4: kigere ekisajja
10: nenze
4: nyisi obubonero obufunye
0: obuliriza World Cup ya lulimi basebo ni banyamu
4: tugende Rahuma
3: mwonge
4: guma Rahuma
3: Rahuma yangu
4: uliriza
10: yes sebo
4: Muntu ky'omukulu
10: yes,
4: gwe boogerako mwanyoko gwatabuukira mu mulyango kubanga mwanyoko oyo aba mujjwa bw'aba omujjwa awantu muntu ky'omukulu oyo gwatabuukira mu mulyango singa amusanze atudde mu mulyango waliwo amulonda
3: waliwo amulonda londa
4: bazaye wa jiji
0: kambazeyo bwetumaliriza wano kusawa nyane dakika ku 5 ne tajika 5 tugenda kuba tugaba sente ndala emitwalo 10 okola otya nawe oli omu kwabo kati abagenda mu kalulu wako nyiga star 27 nya star zawo 3 onyige hash ngambye nyiga star 27 nya star zao satu onyige hash ogenda kubanga ogenda amukarulu tuongero kugamba nyongero kugamba echuma echize muditi sola chibayise salongo chigenda kuwa kamera ate chikuwe ne sola mukasera kekamu chimumu bibiri chavavade bachita salongo chirongo kumitwala 3.5 juka berango chefunira echo kubiri chetu kubiriza eno joli gwe mukibuga bobanga abulirizo li mukibuga nebo banga toli mukibuga gwe nyumba mosula mulimu amasanyalaze bintu bitono nnyo byoyinza okukola wone bichuso obulambu abazadde bo mukyalo gwe wena nga bazadde bo bakyasula bakyakuma tado oba bakyakuma ki njagala mu mwaka guno ogwe ngule ku myaka 25 waberewe ekikyuka eka jensula waka neka jenzalwa wake ku sente ntono nnyo bono okuba simu ya ditisola mu mitwalo 10, 10, 13, 10 ogenda kubanga osobola okutuusa amasanyalaze kaji bakuzaala tolinda ga umeme tolinda miti kubanga wetaagisa emiti mingi nnyo wetukire mu ditisola ekyo changuwe ocho tuze abato
10: wanji sebo
0: kakati tuli uwo
10: yes sebo
0: waliwo omukontanya abazze waneggulo tujju baade bakava ku mpewo namusanza ali wali ali mu kutegeeza banne sikyaddamu kumenya ndokusa yange ngaesoma ebitabo kubanga bibabuuza ti byetaagisa kubeera nga omuntu yasoma bitabo bingi kakati tuliwo omuto
10: Wampa sebo.
0: Kozi gwani?
10: Nanyonga Valeria.
0: Nanyonga Valeria.
10: Wanji sebo.
0: Singotereka omunwe gwo gwalumonde.
10: Yes sebo.
0: Eka. Omunwe gwalumonde nokutereka ogulye ncha.
10: Yes sebo.
0: Ochulira?
10: Yes sebo.
0: Chechi nzo gutukako ne chikukulemesa okugulye ncha.
10: Gugaga.
0: Gusinga kugaze.
10: Iyo.
0: Obubonero busatu.
10: Neanza nyo sebo.
0: Obubonero busatu no obufuna. Otyo tuli
10: Nanjego Alice. Wanji sebo.
0: Omuno gwalu monde guno go waterese.
10: Yes sebo.
0: Singabu kera kumacha no sanga nga emese ya gukekeseko.
10: Yes sebo.
0: Ogu kola tichi okusobolo gulia.
10: Sebo ngu watako ebi oku ngulu ne ngulia.
0: Ogu watako. No ogu. Obubonero busatu.
10: Neanza nyo sebo.
0: Netuja ewa.
10: Nakafe Rahuma.
0: Nakafero Rahma. Tubulire nakafero. singa tata akomawo awaka
11: yesebo
0: na kugamba nti school fees zabadde akuwereramu ziweddewo
11: yesebo
0: togenda kuddayo kusoma okola ki

0: Na KCB Bank amateka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwakukade 10.
1: Katubanjulira obuwunga bwa Supreme obukira obulala okuwooma ate nga bulungi eri omubiri gwo olw'okuba bulimu vitamin ne minerals busangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga. Obuwunga bwa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors abasangibwa ku roundabout y'e Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
2: Bwana Jona, njagala yo mukebe gw'ensigo ya watermelon gumu.
3: Linda ku mutebi. Ennimiro yo yenkana etya? Era egendamu ebikolo bimeka?
2: Nze siba busimi binnya kujuza ennimiro yange nga kiwedde.
3: Eyo ennima ya kifiriza twagivaako dda! Simmons tekyateeka nsigo mmikebe. Kati zigira mu paketi era nga kuliko n'omuwendo gw'ensigo mmeka ezirimu.
2: Kati enkyukakyuka eyo Simmons gye yakoze, nze ng'omulimi nfuniramu wa?
3: Eyamba omulimi okumanya ensigo mmeka z'agula. Iye asobole okulondawo! Omuwendo ogumala ennimiro ya kijja kuyamba okukekereza ensimbi ziwandyonoonye ng'ogula ensigo z'oteetaaga. Era kati tuvudde ku buzito bw'ensigo, litudde ku muwendo gwazo.
2: Ne kati ate emikebe giyina buzibu ki?
3: Ekyokuva ku mikebe kyakuyamba okukuma butonde bw'ensi. Kuba emikebe gino we gisuulibwa obubi gyonoona obutonde bw'ensi ate nga bwe bwonooneka kikozesa amakungula go. Ng'omulimi Faith Agro Inputs ne Semens tugonzezza obulimi ensigo emu buli kinnya. Okumanya ebisingawo genda ku maduuka ga Faith Agro Inputs.
4: Kale
5: basaba ne banyabo kati tugenda ku muwanguzi owokubiri emitwalo 10 tugigabe wangudde asulenga abugumye aleka kutusibwako bingo. Watu na tunaonya omuwanguzi ekyuma tuli wamu namba efunise namba tusomere namba koja
6: eri 0
5: enamba eri 0
6: musanvu zero biri nkaga mutano nsanvu mukaga
5: kati ezisembayo situzigira netujikuba tulabe obevuga

0: a Diego.
1: Tugezaako kunoonya nevuga. Alo sebo, sebo liyotya ngesanyu likubuganyi. Oliruddawa oli wakiso gwani Mutebi David esimu ekumi ogiraba nga ojatuusedda. Tubulire wazanyi otya. Aha. Hey. Owulira otya okubeera nga okozesezza 12 kati oyina emitwalo 10? Sirumuroka, sirumuroka. Owulikira ddala wamaggwe ng'omuntu ng'ajaganyizza ng'awangudde mu dotibo. Amina. Amina. Kale, kale, kale. Yoza, yoza. Letu kugama nti n'olunaku olw'enkya. Mu sizoni yonna yonna, Simba ekola kino kubanga eweze emyaka 25 ejengule. Era abanywanyi baffe bonna bonna twagala essanyu lino lireme kubeera mu Simba moka. Ligenda eri abawuliriza baffe. Ligenda eri bano abavuganya. Chovola bano muwanguzi ngojeko milioni 10 ezigenda tuwebwa KCB Bank, ate agenda kuba ngayongerwako milioni 5 namba nga ziva mu dotibo.
2: Singule omwanguli w'omwaka 2025 kwa kuwangulira obukadde 10 bwe du ekutuusibwako KCB Bank for people for better.

VIP ne VIP tade ko chetu itomuru. VIP ne VIP sita biri tanu tan. Mwindo na mugane da sokoli ndo mugambe byo nawe. Ori wo ochimanyi aina abana babibi. Bisa cha kola chi. Wada cha dabiriza bana balekenga biba si. Na yete ni chinyiza nga mukazi ya zara kuku kwetu uronza chichichu batomanyi umana susule bibira umana susule kulabi davanza ala michi kati nga nga fabazali wa bambeji munga mune kulabi domo mbeja na bambeja po na habala angida po na nero ngura matamu kanuga kendele na sita biri tanu tanu stachi ndabu biri sita emu kasera ka kunonya nsimbi na bagamba kastori danga tutuse mu miezi nsimbi ayo ba ba September, October, November, December omanya waliwo kye twita akanyamberege tunonye nsimbi twewala okuyima mu kyaleyo n'okuba obusimu waayi abasika mu kibuga bila ku transport fetu sirani demo chiaru genda ne simbi ezuira sita biri tanu tanu stache da bubiri sema shirumba rumba rumba akasera ketu genda muke kukakanyamberege tugendo tuka mudesemba nakuzo mwezi 15 abana nga basale birige bito nabiye kabira kubucha okudigida kubera omwe rafa batayina mu yongera kumurabura nuganchu wa mudigide mporo kuzika kwa fi mukori manyo sava kubulira mazima kulabiyo geze ne subaru mucha digida mporo.